bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang

steamer maskapai ang karati jarot ay train siuhem hanakya ate we aki ang sa sino train ne di jawo kung kay ko tekawo ti tem wala si kargo kriket tem South Africa si u ako klaus panhem Namibia ko he kuli o ha siuhem 3 ni kwi e ra wo kurin kuriti ko venu kuki ne ra ka wina na tim no akwa aki honatin inan siwen taka si karatin portia si kwa hakwa antakata no argentina australia si eta a wukuri em 24 september darbandiki te wukuri gwem bori kwe kam ex kfmo akai am takono te ste kom sahinyem

0: Wulawa siwa ke XKFM yang he angkamu kasi seko kubang ngang he ahanam keng hum wami fresto umang gumbo. Makum silang ngawang hum yi hewa hanggula wim. Pulin akang akak au ke ayin siye gwade mantase lagi tat satu hum si kagwi nung kasi tawa muku ohung sing tenetisa kechike he ofofi ko mhung an thokwa ka gani ni ka ngke ka he a wa kum ka he o partin ga ge han kling o ge na ka ke hangula ku misim partei ta kai ge a khamsung o a chibisi se ka ngka wa thun ga thula ko he municipality ding ya sezi ya kheshi wa uska bo khuna yi chi thokum ka ngo ge han ga em mata se ta na kam mhana ka onya ke ngwa ke stat sal ke gugompo ya statum ya anda ke 70% de ke ainsin aiti thakum kausi ke akamsin ke tisamku o hun hana ta 3% de tene tokle ke muto ga em ya anda ke tisatu ke hangula wofu higi ke hana kanga ke ka yi kanu ge ta kha da ke kawa khun la ta hangula kumisi ngelman kogi kan amati sika ta ki khun gan la ta ki game ta ensin in takak oge oscar bukuna oscar mabuya ne ang da ki provincial ai adfurin de committee ta ikam ka jangu ya ku ngs thomsung la ya muku muto wan ta fakbun federasi ku satu ang da ki kita kala tu de sini a honor ti tringi ke la ya si gya 15 din akangulun ngun jangu ngau ke galaga convention ya centrum mitran ki khautini kuna jangu ngau ya ai kam kai na ta ti u ke dino da kam si de atani ya ta yi ng he aga ba ka kala ng e ngau je tin ng gita hangula ta tini kho ta kham sung u ke parti dri ko apanga e ma sini chu sing kan kama khwe ya ene wa ki ka ging tene shi gi hu ojala e ko si honor ti indonesia ai kho sa vi kama panga ka hum balu kun ya sewa chi ke le ko pitu ya fa fi chi ke dila ta ka wa shi ge ai kham sung u i ge ta u jala kin zwa tu ka hi wa honor ti ni hen tu na chi khwa yi e he si gan he gen na ma ke ka balu kun ko a chu chi khwa na ke nu nu ke yang hewa askis kalunga yang hewa java hegeki ngabikin hanam baloku ya ngi uji thon itu no tin drin fier ta kha ta kai he ngang chu shi kuge jala khama kwe ta ganich i gi ko ang he siko au kunna wa baloku hunke gukho i to gi ga gi sa khwe ta honor tin a kha chi thwa ngelman ngas ke thisa mu ko ohna this sezi ke to ta ka e he ngulin aka khosavi ko mpanga ka um atin akwa ka ngugi gan tin ng batu ka he wa yin thwa ka stani ki ta ti agan ke kal kun ngau ka e ge am akhama ke ena wa ke kalung ka am kumbi ang hitine tu ta ke ka khama ke ka im ki gam kun ek tor sing ma sigi wala awa akh dira sam kun ke XKFM
1: tsamme xka fmo aga ko fir ga meneteng ki si kar ho te ta hon akhir bori e kom sa na bori akhir ko ti ete ti treso ka tembo ti mamba ka ti ga ke ke ten ta mara askis nwi ki for shetra a n c e na di angwende matase ama ka

antitamara dee aki a kakuji kwe ha kushi kwe ko ha kashuhem nga kungo dee aki khan ukwena ukwenji kwe sana ha ngkoro kuka ten u ngkona kishi kai ti ve shuhem parte he garana ti aki anshana ti kuji anakumiye ti aki anjashin tekhne shemboronga ji khana ki te ti nusaisi municipality ti ji no tia ji kwe skap aneja te oroti aji kinshana ti mantase wikan e media kisi ko tako shikuyeti na ko stat sals o ka hompo stat kwiki antenga tin ama nga ti 76% ng a nsu kwena ana o khuji khana kya in kara kasi ko tako khara khati no 3% de jigwanam sikaratin kayiti ama nga ti khana aka a karatin kuruka wofuma an kuruka hoje muma kuma an si frasla ga kwuti an ki tekhne semboronga ji an jashinu ste tin tekhana an jam no ni akuruka kan kuna ana ndwe tin ana mi dambe an jashinu tekhne semboronga an jaste tin we tam a nca kuna di forshitar waska puki Oscar Mabuyane ngati Provinsi siu 8 furinda komitia na ngintze kaye gwe nako amungo gwe Fagmon Federasi kwe satu angkati khanaki iyo kata daisen ako narti kaut kwe kwen kaye tina nyo 15 ka ngungsi di kaye tia tiki gal la geki konvensi sentrem o medrande o schouten ki stema gwe no tayang ng inyam no toti donor da ka si gwe kwena kwa aki ki aha akorosham besa khiti askis ahinsa na go khoji si kai ku go khoji aki khana she akar khati khun ka ti ji dri parti si u jamana ko jaro kai he en no ta khun ko inji khun ka ti khwe da ako ji tla ko khon kwana shi ta mahamu na ta khana shi a ho ji chaka kara ku tom ka gure da bore shi khiri o han an kara ti ya indonesia redens workers ta ti ti nam ana 17 skipa ji ta on fai fu cho para ji ta khono fry am ta skis ta tin ko kya de on ten ni han tun ta khadi khu a gwanam ka cha jar tin ka ye tin a ske pa ku mo tin ka wi ka tsai shi u kwa mai ka ta ko java ta ki tem shi en ki shi para tin kam ske pa ne ti be on ten dren fiar ta khadi khu a gu ye ko ku mo tin tin u goro kam ma shi cha kara tin ve ha yu ha tin bor nga shi ta ma hanya ma tin an karati ya munartin akh ka si di khwe an abasiyete sei si di khwe o tinta an kai tenge si shwe sana di koran ngum si ki khawo aki jawote nam ana gwanam ka kha kya te eye tin khwe an khawo sha no kha kwe khun ka di ngwa an thomo kya te ta kon ka si ye sha ta ma kha an kara khun ka ti kha kha kwe a body quick come here and near it XK FMO takono test khawana te komogwe.

tsamme XK FM ke 13 iri na go tagana 13 iri borie go msa borie 13 iri kwe tie 30 tresel ka temona di mamba ka tega a tete tena am khao khwena khao tena gwana mka ga tinta khao te ka ko te taka en en ta ke tem dam ki kling karu ka no 18 di kwe o tam 3 di kwe an karatumata ka ko te tin wika tsi wisi ka prince albert ki tagno liu kham ka ki kwe om a ka te kwe province ansiki department na ki mobility ti kun o mau unira al ali nga te cam a ki mini best taxi am tagno how to am ta ka kwa tin en in aki guanam kaha kyaun tink ay ha tim dao chaku kaha na utaka kuna a kai te tui dao ina mung ko jao katam kui chao he mdan chani kai ka kwen uwe uska puki iye te anakwasa na kwa ngu kwa ti kwesi uwe kam cha uwe se ewo hui te cha uwe te uruhi o te hi ja askis jolani tete no kai aki box kambiun kara tehi madam tum boronga koma ngoshiki iete chingorona tehi mam ama tum boronga koma am iete wopahi tini o tehi tete drivia kingye hati kao kunghuyo ai muda chane ki si di force tre a n c s de gwende matase ama kwa kate anti tema deshane na kwa te wofu mwoka khana siye gwe aka na kumu mwogwe khan ukwe na utwenji kwe shanaka koroku ka kwa mkwe na kisi kao shanyana tinji partei he barana ko tak ki an kara tin si technique en boronga hen khae wo ti municipality ti jimi ten uskap an jathia anjiki manta se week e media ki ya ko an kara tin stat sa ki ku khompo statikin amanga te 70% ng ANC e si di candidatic e am kyan kara khashi ko tak tonje kara tin 3% ci karatin kayiti am aka te khana siye ko taku akoro ku ka komo vum ki si karatin khana a en farsla ga to wuti si ka is technique en boronga te tin stel sel jikita koro ku ka am ko na ana ngwe te technique en boronga anja sino te tin vetam borishi khiru hen nguye di pres u kwama en 3% de suisanata no auti militante grupu kuna jemmin kwenki kwanaka atahinsanata kwana Saudi Arabi siungu isi paipu mangeti na vike kiawiti paipu ama kumuhima tse ukomam mede ust anija nguye ukomam strati hamos deki aku afis a tagon iran sa dikona ka kyawitin an karathi ya ske paji asie ka kun to ji e gwanam ka kha aka kirin em e wo tin gui kwe yelan wi kim no yaba ma tin jarot ig karo akiri he wo ti kham no minister account di am oman sidi an wi ka tsi wi ska an karati kai kuin khwe akana akha no atlaiku en eka tesana gwe teta teta tamashkunye huidam jauku iran sidi am

0: ayedeng e kumaqhasha oman ki simanda itike ham skipa ju dauji no strategy ham sisuji ta ngesi mishana dikona no iran qayigwe khashu qay a kadin anja saudi arabi kamu inguti arabi ko hemu inguti ko gochunyitam bori tuwe kamhe xka fmo 12 kam takono test khawana ko mugwem
1: Says Munita Kitoa, Tin XKFM, Yang He Ahanam King Wami, Fresto Magumbo. Quasavico Mat in Akogitan, Tenicale, Giak, Ehi, Toki, Kwa, Quake, Tapalotta, Yang Hewa, N. Yin, Kitlin Karua, Tatitwati, Achtini, Langit Om. Titwadri, Hotomni, is a Kamoka Qui, Kikoki Gangin, Hagi, Duikunsa, Ken Halimungan, who are Prince Albert, Linoke, Liu Hamkan, Yaganikuna. Tang uyanak awo ke provinsi departemen di ke Tovikoma Munira Ali an ngde ke minbek si tek icha ichi ke fisatu ke khokwe ta eni in a ka gati ka ngi gani chu si si kin am ta tho kaung sku ke tisatu hu ta pologeng ye ohu zalam ta tang uy da kai kam ka ngi banat chane ki ngu su si ki us ka bukuna si ge ta kala tu mu sa ke trosin e ke jin cha se gi ahnan khula yang hi sagi gia khungan ke wa zolani tetin ga ka ka boxing e kambini ta lok on ngi wa sigan kamada ki yang wa ngau ki khula tin ak o ge gan ta jingui ka sigan kamako gan ki wan khale ka o ki lagi kunisa tete wiki drag lang ke kong sike trakla ya ke chu kuna ki modan chane tangau yang he wan akak au ki inc gani kuna mag wede mata se atisa tu chibisi se kai gu nungla i thwa mku sing tene kham sing u tisa tu ge hane ka ki hofu ke ka he a wa kung ka he wa partin ji thwa ga ki angula kumisi to ki hane ka em parti yeda khamsung uchu sigang gi kawa thun kin khula gi ge kai gi o himun splitit in sc a kisi gi gani ga wa uska bu khuna yi ji thotung twa ke hana gan em padan chan he tana kam mona ka ong ko nawa ke stat salo ke gugompo ta ya gitan ngand ki 70% dim ta ayin sin a yi ji thotung ke tisa hanagan e tanwa 3% ka itni ko kali hanagan e ya anandagi yi tisa tu wi ke hana hangula ofu ya pinga wa ya ongta ya thanu hi gi akha ta ki lagi gi thonun ta hangula komisi to gi ka amada ki yi gani khuna ki thonun ta lagi giam ekorosi olu ple su ko gumun ka ke twithama khya no 3% e ngi ka ngting ha ki hautin aim jo jing grupu gani ka hewa yemen ki kondisa chi o he saudi arabia ki olum ya pepi ngau yang he sku awu zala ne ki ya chans ki am ta pepi ya wa pepi ngau yang he me de ustin ga ngule hu oli sku agi ka hana o ngi ka strati yang he wa homusi ki ne go ka hi wa PSI na waki Iran asang hale kasik ke kam ganika ta ting ha ka hiwa baluku ke mkalungwa stratia tani gira ting kagan ke gan ka itani gri ki ahana kamuka kwa kwe ke chibisi ka asiku a uke nguli nge ta ikon kama kama kwe da ki yi atu sa wuna katu si guzi kisi ke akala tu kwa ka ta oman ya ministere ki ngulingi ku pangna na ke du ge da ke khang ya ta ki jangu ki gan gan gan ngaw ang ta ikam ka pling ngaw so ku tum ta ska ki thon ya ki dang ta wi ko mo pangak oman dala ka ong ki iran jangu ya ng pling ngaw ku gi ya ang ma kai de ko ngaw oman ki mandala ka ang he wa baluku ai kham kim kalunga ke strat yang he wa homus ta UCC kawsi gya kamsung u ki iran jango ya teni geta satu saudi arabia yi to ka game kem gi jam kun itulasi ngasi ki wala awa 12 dollars am kun

Ngikarahwa, no program ng journal tamay ti sa kuyams na kwa hango si ko kiri sa hiye 12 rek amatukwatio boriya ti sa ko tekro kom sa hiyem no borisung goroy ki vatisan mo tuwe tamay program kuro ko ay atlams kay mo kuti sa tato daranag ay kuto ti sa ko kiri ako iyan irek amatukwa ham. Program ng journal tamay ti sa kuyams na kwa atlams kay ko kuzitiya kuzite mo ti kay ko ko program ng sa kuyams na kwa taham. Mia ti sa kraha na siri di anian sa ti muti kai kuta ti program ti u kasundit an sa tama tun saraka ko ham kai ku englese ko yams na kwa ha jurnal tamit program kim nu temu kanu baran ko e mate ya urhati kam ziki hi to temu te unya ko ting is mia ti te ungu ozim tun sa temu te nyako an ta ti kraha ko ziti zao ka ti kwa ham kanazita ma tes na ko no tun sa kiri te u close ne ngo okite ti tsams ka kone tsungu zitemots e go ta go tsungu zits e go bem ma kone ki temu nge bara ya tsun sa a khom kara ya makotu wa ti tsams ke te hi ta ti ho hengo tsung ka o sika ga tets iri na ga o ta ti te ofele gate ane an tsun sa kiri ko ham kone kra ga temu ka no sa inde ta a ai ko te tsams ka an tsun sa gafaren ke atemo ka den teuk oinziki ta kun kwanta ma ngu o kinge kwa tet na ha tin tsamziki ma kona ke nge bara tsama ya kwa tinu temu ngu tsamziki te ngu si ahinya kwa ha hure na ka bara hem tsamziki te ngu tsuni sang tsamziki te ufelahit ani ans na ko temu te tsu sentati nge temu te ngu ziki ke tsam hure na ka ko tanu ke tsam te ans felahave ngu ne ai kite hote ke tsam kha di kuin a ta hon kona di domia ta mate mo fele khavem ma kona ke te mo ta ti a tsam skinta i krang ko te u anen sa te u fele het ane te tous na gure tam ta bara tsam nge ya khwa tin te a ka te te nya ko te u fele het ane tsun sa tous sin ta ti kra kha ko sim te tsau ka te kwa khan ku tsam se te mo tsau ze ta ma kha ti te tsau ka ko ma kona ke tsun sa tse ka ho nge a tsam se te tati hoete mutits eri na khota te kha te ufelegit anya te tsun sakaka te kwa kham ta ngi tsam tse a ka te barakam ya khwati no te nyako a ta te tsun sakhom kara a baradu te tsam zike ayoni sangie te zite tsu ka ve ta te kone hem te mu daus ya an tsun sakwe ya go bara a khom kara nge a yama khota tu te tsam zike no yezu ngi te mu go bem a yama khota te nge te tsam zike no utwa tsau ka tin kwintama tsun sa te mu tsu na go dao zita ma kha zao ka ta ti kone te ansi bara hetu wa khoda kam ziki dao zita ma tana kwa tan an tseo ni sa kain kain ako ti ku ziti nzi te te ufeila khit ani zite mu tseo ni sa te tseo sen ta ti bara kame nge ya kwa tim kone ti do ka ti e kawa te kwa khate kom kara bara sutu e te wogo kam ziki ayo ni sa ve 40% de ka te kungo ko marang e kawa te kwa kham three azika temu te tseo kara bara he te wogo kona kham te tseo ni sa temu tseo sen ta ti tengye te te kam ziki hi tiyo te ana khangye te ta ti mia te te usampre alzim ten uruve ta ti nge atenguwa inga oze akunga te kam ziki te usampre alzi te wananu te kunga te ta ti ate kunga te te kam ziki ta bara kam nga ya kwa tine te ufele khait ane antreun sa kiri kra khazika temu te zao ka ate kwa kham ngu ozi te uzi kuzi temu tse eko ta kun kuzi tse eko be kham no ats eko ngu ozi temu ti bara tsun se mo yama wata khom kara atua ti kams ka tsun ka osika ham tits eri ta ti kone sa inde ta n kra kha te mo ye ku vem domi e gui kwa ham te u fele het ane tsun sa te ans na ko te mo kams ka ngote to sen ta tim ta ans te nze program ki te kre kren te kom ta ti kone ti ya khozi te kai ku ta ti program ngwe se ko yams na kwa ta ham journal tamie tengo si ko khriago 12 rek amade kwa ham ti o boriete si ko tekre ko kom sa hiem.

Wala wa 12 KXKFM yang he a hanam ken hum o mi fresto mo gumbu nur kapu vilong sa department de na akam ama yigit in agdan hung vilong gisa ge skola ki namakwa district ya gani khuna ki tani ka he was prambu khuna ka yi o hum am ke ka he vizila ka he wa khil flak firi si gigit in agdan ge ga ga ji ya chakam gun ngot ka na wa ki da thulig ya kunisam ta tong ui hanak au Geoffrey van der Merwe an ngdagi kawa hita polo da thuli an ang thama khe ka twa jala ki dibe kon ho skole ne waki vilong sa hanak au ta ige ta ki khang haya ta ki department de ta examini ang he wa khar 12 wa yo ko thala ka ngi si a ge ta khong wa ki cham gi takon ga konda ge nagdu ge thokhe ga ge kunisa ge ta palo ta ta ya wa en yen ge khal ng kang hiwa parents albert ge liu kham ka ga ge khuna ke center ka lu rajit khon ai yen ton ka to ves ka pu ta palo mandala ka ang ang da ge khon ai firi ta ni ge sa khmo ge khwi ge thokhe ga ge kunisa ki wa mine beksi taxi ki cha he chi ge fisa tu ta tang ku hanak au ke provinsi department de ke tovi koma munira ali ang de ki khosavi kum panga ka ong ne waki yin he wa traffic ing de no khagia ko in lagi kunisa ta ta polok ta ta ya wa en yin ka sige en am ta gani chu si si tok tok gi ga wu salam ta ngun ka he wa fa fi ga ki olis fans fontin ki okoroleni ta sige wona gi ka he to firi gi hun yin he wa ti de hun kahun ke wala to anta ke tong ke metro gani khuna siku ke wana ta sikhoi ng da sapot tom ke kempton park khuna ke ikuruleni siku ke wana yi tong gani khuna siku ke wana ta sikhoi ng da sapot tom ke kempton park khuna ke ikuruleni siku ke wana yi ta sikhoi

0: Herr Flagge, Dwe, wie soll das jetzt in Agdanen? Je, Kaliko kann sich die Amatamukun Otam, da wie soll er kann, Okun Hyatene, Kam Musikani Kunake, Kalke Provinzi, Yachan, Tennis Gita Kuke, Hyaki Kasik Gita to Tamakakam, Kankuyanak O, Chakani, Baloi, and Mandake Provinzi, Ikwasa, Vikomotin Akongi Gang, in the Waki, Hiko, Kogi Hanakwasa. Ke palapala kamukwe kawachin akunisa yin o hani kwasam yam ke kam kun ekrosi wala wa yin dura sam kun ke kontalim
1: tama 12 ko ta 3 khamani tanki xk fm kisi karaho te tahano 12 ri borie kom sa bori 12 ri kwe ti et ti tresol ka temuni timbamba ka te ha te te tinam anuart kapo si u mitri na u departement de hai wika tsi wis ka klariti Kai ku an sure jiking namakwa district an sijan town spremu ki tete gwe kona aka an ka kuji ti bara an karate tu gun khosha ta makha kwe tse u shaka an kam an ka te kwe an Jeffrey van der Merwe nga te da an khosha kwe gwe no khunka gu sure kona an ta khono mitri na atam ama aki an karata ki departement na avasiye te examine an ki khara 12 fushuri kwandi agara kasam no ana temun ku ka guma te tirete ante iyetinu o kwediko an uka tsaji uyi ka te tin ka ku ka en yen ta ki tim dam ki prince alberti tan liu ham ka ki ta central karuo o Yenan tuan taka kase ko si yekwata Veskap si di anki daw o anwa te Firi di kwe an karo an karatunga ta Kako te ta ka kamini vestek si am Takuna hautu atam An ka te kwe an provinsi si u departement den mobilite ti Kwen ki maurien mu nira ali nga te Kau jau kwe an ya ta kau siam No Dao tau kwe am, ta gwanam kaka anka tinta jaroko tau tim, en 12 am dao ma, ukama he kiang wita, dao chako kaka kam kaham. Borisi khiru hem. Askis, foy fuka di, tchek am an, olifan suhuku, olis fonten ki, ikureni o wita, firi kutre ji, Baku ju jingge tingkame o a metru kisi waiti Khabana kaku yi tre shatar da kak kemton parka ki Takon ikuro leni ki ta si waiti Tu yi dri tu dri tre ji Ngge ting kam gwe chak ki Er yanan tuwana kata ki tim damo kentem parka ki Si ku tiko waiti Borisi u akhiri uhem Departamenta na jawoko na rikirang sietang limpopo ki Ana kwena ana kuta te kuna aka te na mung kuta ko kawushan kuna he guruk amma chakara iye gwe chakara iye tebe an karate kuta gwe an kakwe nga he vestalake tahono central and province sima an kaite ata aka an kate kwe a chakani baloi nga te province sidi kiri ate ta ti kawu kuna aka kanu he siyo kata kiri ate ta kawu tim no kuntama awasi tra she utako te trausham tsuburi he tsam xka fm ki yene kam tahono test khabana komgwem

Kaska kame temo no 12 ek amako yena ntundakh mani tezian ke kara kwa komus lief ta tetia aunens kamska sane tetia tsiya mako aka ti programme nye vadi san mot vietamie te kuro kwese ko yams na khwata ha ngo pori ko khosti aka kutati mara radio si anza temo suri na tave pori ko khosi ya ti kwa tete aka kwa go ma kone kinke to kanke ati pori ko khosi to to aka sa aya vadi kamska hiya ko studio si numero tia nbl na ko aka 0117104541 ake khabele te kamska tia ai ko kwa ko khatra ti boriye ngo tse kuna katinge ka tatin tsam ngara ka tsam programme ga ngete a ka tem e tsanange ga kom sa ya ba di tanu kro programme nge se ko yams na khwata hango se ya ko khiria ko yen ire ama de kwa ga tsam ska tot se ko khota no barai tama temo 60% de sai si kara temo te wo go bara su tu em ma kona ki temo bara hetu wa ti tsam ziki te ya ko an ta ti tenge te de tanu te sambre al zive no rien ya si ta ma temo te ke tsam avasi ya ga temo tenge te ta ti 60% de sai si ya bara su tu en is ka temo te wo di kwa ham ta anze program ki te kre kre nte kom ta ten te mou kan ti do ka te te u kona ki ta ma an tre ou ni safer al sure ki te na klasen kona kim fakan zi kama nge te mou tu wa kwa te kone te an si dri ka kwartal nge he september an kwem ki te u kona fakan zi woko kam zi ki an tre ou ni sa kiri nge kwa nam ka hati za ou kuzim mi ya te te mou sure si ka te u kona nko siye ku za ou ta ten kuzi kwa nam ka ten te u kona nko eive ta ten surezi ka temo si tati toti kai kuna temo si ko anga ka tati nge ahambere huati nte uko na ngosi ve tati kuna anke unsa kiri temo kano te uko na fakansi ati kwa ha raporti zi ya wogo kwa ha zao zi ya sota ve tati kehe kam temo te karo tati te uko na kuna temo kandido ka tem aisi ka kui hangwe ma eya kwa tango kuri o tsan kwe ngo te ukwana si o tati kam ziki anke unsa kiri te ukwana ande ita zaro kaya te kha tati khan kam ziki miya te te ke kam tu uro kute kum tati te ukwana ki his na te hozi fara al sure aninzam kasen aninzam te tu uro kute mo te kuma atati te kwa atati te ukwana kim na kute an tati nda I karango kuma ditam minya te ukwana nge an aizi kakuoko ya di kam zika te kwa hiku kwa tati izi nda kuma ta nde hozi te ukwana kuma anata nde hozi te mo te ukwana kuma atibe hozi tinzi te ukwana sere te kwa hiku tati tazi kwa hiku ke programme nge kuro kwese ko yams na khwata hango se ko khiri sahiem yen iriet amadi kwa khatsam ska tot se ko khotam

kwesikhathi sami 12 amagosi sis manitezi ngiyekra kwa radio nerten 7 onige fmk programme batisan mot weta mie di hem kwanam kati seta mandakhang ekito darana qarekan kuro programme demo tsan gara ka tsan programme ngheti angakati ngiye tsana kha kom sayavate ofuti bori kha kha an ka sayavate tanu kuro programme ngese ko yamsna kwata hangos yeko khirisa hiye in iret amade ko kham no bori ko khosita mate an ka kota te programme kha nghe no bori ko khosite mo radio si anenza surina tave ate woti kwa dite an ka kwago ngeto ka surina tana azia tsinya ka studio si ka tyo tsike ko nantira ding ka ko kuro programme se ko yamsna kwata hangos yeko khirisa hiye in iret amade ko kham ka iko khosita mate mo te tia tsike rente ko mate te mo september an ko mate an ka te tsiri kan ko e kwa kha hi tyo ke he tsam te a ta te am tsone sa te mo te a ka te te u tsik a mate ma ka qara ta tam tsiri kan ko e man ko na ke hi tyo te tsone sa te mo te radio se ke he tsam a te khore na ko tse tse ko ta go nte mo te sa go be swetsi tsanze tamate mutin te tse tse ko mo ta go mia te te u tsiri ka go tsi u anza ko mo te zim wa kona ke hitio nngwe matemo te anga ti kwa ga makati kwa makati kwa go tate anga ti kwa ga te an sentati konete an sen ka te kwa nai ti heti mo kanu dame kwa nam ka ti ku ya te ka ti no te utsiri ka go se kwa nam ka ti mo te ana te ka ga ti an se te an sen ka ti maka kwara tatam ta september te an ka ti tsiri kan go e makwa ga ka e go se kai ko khoje kite mo titi an ga kwate fa kan se tsame ti do ka re tsan tsone sa nwe tsuwa kwa ite u tsona ke tsam ze ke gwana mka ngie tim papira tsao zi te u tsona ngo tsao ta tinzi tanu te ke he tsam go sure ka kharo ta te ko ne ti an se September ngo e mango te u tsona ga na report zi ta ma u ko mo wa konta I kra quartal 3 ke gana tsaro ti tam ta kote mo te o tsona ngo a ba se go kwa ta te ngo khuri o tsana ko te AC ka e ya khwata te mo November and go mke ntse ka go di ntsam tse ka te tong te tsone sa te tong ta di te o tsona fera a grad 12 class ke te nang kuri ke te mo ka no kuri o kuri ya nne gana o e kwa ga te tsone sa te tong ta di mi ya tem kwa ne tsuka mziki extra classes te ukona wopo no a extra classes enko so taveta ti kana ko class na ko khuzia ke karango ko ma khore ko avasita ti kuri utsan ko te mo kwa kwa ta November ko mk ta zi tinzi ka ku zi program ki te ke tsirinde ko mta ti ko ne he kuri o program nwe se ko yams na kwa ta an ai si kam kwa kha mini tezi e ya kwa 20 mini tezi te mo ko se ko khirisa hiye yen iriet amati kwa kham

Wulawa yin ge XKFM yang hi a hanum keng hum wami frestuma gumbu polisa ke nor kapu chon ta bochona ke khrensi fesai gigita kama kwe ta provinsi polisa tangku yana kau masai gamaldin an daki ngemeng gach a ina waki do kichikin ngau ki dolem ina waki yin hi kolak kanu hiku ach akong ke fesa ka chusi ka angkang si gigi ta ku ki kamsung mo ku om kikanim ya an ngada ki tkwan ay fai fi ati gan ni ka ang sikin hui takin am ta onor di tong si gita ku ki fesa ang mun hui kan am ka ang awa yes ku ki wanang ngawa jwa ina wakin mun awa ka ang he wa kamang ngulit ngulit ngulit ngulit ngulit ngulit Tanur kapu vilong sa department di na ke du ken amamuku ohu vilong sa ke namako district in ya kani kuna ke sprombokum kasi ohu am skola ke kahe khel flak firi aga kon hiya si gigit in agan e kon ngati tswa ki ga kani ka anga si dret akam kun ngot tang ene wakita tuli gya kunisa kang kui anak o yang he wa geofri fandam merva an ngadake kawahe tapalong at ang kamag kaya ay dagkuli di mi kong hoskola ina waki bilong sa anak o ga kalit kamag kaya ta yi tani gita ki kang hai dagi department di ta eksam niya hang hi akarat to alfu ag gala yi gita kam sung u ta ag kong uwa ta ves kapu minister ki tovi koma isak seleku ta gita ki ng hiya kya khaw gita alinga ngawa yi hi na ki du ke kho khu kan ke kon sa ke ta palo yang hewa en yen ke central kalu ye ti thot yen an don ke kaw si gitali yang ngawi ki iso ko hm ti thot firi ke sa kam ko khu ke la kyar na ke kaw si gitali yang ngawi ki iso ko hm ti thot firi ke sa kam ko khu ke la kyar ng ko he thukang ke wa

0: sizimunite ke kama yini ke XKFM ka konxam de ke wala ke tse yang hem ka sam tong mi he wa morsen yowi morsen ng hum echa yi ka tsam ka nga sik ka bono ki yi wa trasal ka tembo ene wa gaming a first to magombo morsen ita ka ngwe tam kui so ko hum ta geta kala tu si o kwe diwe yi ke ka e he si tsweng si tsweng hin a yi ka hum ke chi ding ke kemton park ke khautini kuna sik ke wana Mungkin kalau kita sa XNSRI Presiden Hakeng Dr. Mashare Kekane Angan Rege Parti Ta ik aku ingin kama kwe ke kawa vangga ke plus leke aka hanggula kan hoa jit gege fresta dikuna yi khotum ni gege he a tu jit khoi he a hanggula yi Mungkin kalau kita sa tegi kak ohm ke tein ruru tein ke gani kuna ke veska bukuna kita vizilan kaya ke vetan enhun aba u kang he a uam gong kang he giaganika nge newa ki kang geng ki kama gani geng si tu giaganika ng kika tuto ka sung u kawa he chukin giaganika ng to kika kham vita ka ngui butan iya klikle si gita hane o kastiko ke drungu kwa sing akta yim diwin mwa tui matron nawa morsani tasa kwe dam hmm
1: tama yene kuta ko siyaba khamene tenki XKA FM ki se si karakwa tama nge te takwano Jauh si emosian si boleh jie tak kumsa boleh jie anjie, kita kisahnya jam.

0: Unitek nga gang cha supang ga wadu mun ko ga khosi ki tak chamka ng ki morsani i chai ki sikam na wai gi ati chuling ki watal sul ga timbo no gi min afres to mangombo to to sila ki kukubim
1: kam he yene ko tao ach en 50 minute ki ex ka fm ki si kra ho te ya ho morsani si khiri wi ki morsani ki kam o ta khiri yete cham tin ta ki yete ti tresul ka timbo ta na afres to mangombo ta ku morsane si borji saldo te ti ka te te kumoge kam tibi kam ki te tweir kwedam borie te kom sa nyam

tsamme xka fm o dwe amoho tsamme nge de de hon dwe iri bori e komso bori dwe ri kwe tie de di tresel katembum polishana north cup ki tano buchona ka ta ana jarot ayete akana ko tu tingri ko tesana ko Profensi siki ang kate kwe ang masai gamil din nga te koho di chan ku ang chan auto di te diam dwelam hoji tahun o ang kamba para kuna chan kara kiao kwa kwe ang anak tu siyam ama nga da faifu di kwe ang kanang kwe kaho kwa tim Honor ti hautiji khanati sesa dita anti hautiji no ho ku ne ya ba ti khanasi urti joa no mutetu an karo kwa rita te kwe ta ma khana ho ti kha kung sho ka ya ko te ka di an North Cup si u mitri na u department de ui ka clarity kai ku ji shure ji ji an na makwa district anasi jam ta khana springbok ki Takana anja sino kain ka gwe kona kana komote gurkam kona anka te bara antu gwe anja tono kwesha te mag an karakwe gwe anka te kwe an Jeffrey van der Merwe nga te ngesi amoti yo dao kwesha an kwe nung kwesha kashure kona kong ka gwe tono jawo kona asure jigita ama miye te departamente nam Abasi yete ka examini ha em no khara 12 di shuri ko ang yama ko dara na ko sa hiete kana u examini jim Veskap minister a mobility ti di an isak seleku khama an khadi akarata o tin ko yuka e u isik ka ko te tin ka en en dam o central ka ruwa jam yanan tu na khadi ko yi an yete o tin Faifu di kwe an karo an kara tungwa tim Kako te tim ka tam mini bestek si am Tako nengi hau tu ji kwe kwa kuri kai tu ji se tam Ano kainye nukwa kwa ino Iye te kung oi kwe Nga uji Aji ing te si ka Prince Albert teki tim dam ki Tako no liu kham kaki tamaha ina tinta e tlou tiga anko jidi e kwanaka kheri uhe borishi uhe sesta kuri kwehe o ti dri di kwe u tiga anko jidi e kwanaka kheri uhe borishi uhe sesta kuri kwehe o ti dri di kwe

skaap 179 mkhothe tiba tiba kan 11 minute tam kutsha gqon ngom kho bus por khar moro moro bungi na kun masara dro radio skaap mesona dingwe chita chim kho sima tam kom man khan chuma chite gala wa da tam 14 September 2020 mkhotsha gqon ngom man khan chuma chite gala mtsa wana gban bim chiko la ba ke navigi chona ke sport ku king ang ma tam tsa gadi ti wana ga ke ka tam tsa khotsha gqon ngom ga tam tsa ngai ga ga kwa cham ku ga chu ge za chu chu chu chu ta ka ang ko ge chu ti ta e a chi koma ka chu ga ge am che tang nga nga u fa ta kon ka la tu du si na wa a chi koma ka chu ga ta ko la kan ten ga m long ga ta kwa chi khau ti ting ga e ka la ga m ko chu ga nam ko ngai ga lo ge za m ko e ngwa pa nga wa ta le ko ga ma li ma ga chi chi ga ang ya kotoro jala kola ka ka ko achu ta ko achu ta ka nga kala tu du vela ta ni no chi pa mulong ka ni ha ang ni yik ana ko kon ko chi ke lu ju ana kon ko tam cha nga sing ni chi ka lang kalam cha e hin wa kha kha ng ko chi chi ke ge ji ko chu lu chu kam cha ga chu mcha sing nga nga mcha chi ko ma ka chu ga si ka ma ka mcha tu si ka nga mcha ta li sim cha bri ki kala ka kam ge ge ji nu to to ge hin ham cha nga si ka ma ga swala nka tshudze agcela ka gce chini kolaka kala nka thale akwa gcela ka gce xoma ku khosa ke ka juma akho nqa chin na tshitela ta khadza gce ka khosa to akho ndake maka dibira gce to chika awe angito iceberg ke thote nqa khama kamita maka dibira gce nwa sim khome khani ka tshitela ta wati tsala sim ta ko agce a thale ka gce ya ko ke ke ya to tsa ka atini nti ha wala nqala tu chite ti bang ha awa wona ka malil mata ong a chung wa kala ka ma chi khoti tung ta kala ka ma khoti te chi gde ta ka wa khoi ka usake kala ka ye ga sing me ga plati chi ga i pau kum ga kwa cell phone ka ga chi ga ta li te chi ga imam chi m chok ta ka ko no ta ka ge chi ga ka chi dri ga i dam ko sing tiktok awa na kola kola wana facebook kola wana whatsapp dan iPhone it click lega la ka singa tu tu ngi ka khabri ka tisa u ka ge chi koma ka was kola ga u atu tu at khamus chi thi ka khasa ta kala ke mko ten ko tu ka agya data so lang ka 33 ona data atali no agya khasi ha ichang ki vita sim tu ya ta problem no ka ka chi koma ka was kola ga dem cha kwis ye kha khra 12 si kai kai chi no ti tablet ti ku tim ga tu tu ya tini ga ga ho ga ngwa stra din ka na be ke ang na ya khwa ka tin no ala ga khul chuk na ba ka ku ka wa ngi ya ang tri tri pa ti nu yi se chwa a ta ung na kala ta na tri ni ang ang khu plug fu tu ang ang ha ko la ta ga tu wa chi jala sin chi ge ta pa nga ko kham khon chu ni ta ka me ya skola ti ti of chi ge ang na tu o chi ni ka he ga ko tu ko la ga nga ga ba ti sa ga ka ka kwa sa a ta kala ge ti chi nga chi kala ga ang ko chu khong a ge ka tu to sin kham ka mumsan koi wisi se debe meti ya tene wei i gatin ya tini tene kwa tui gei ai selfoni ng khabri ka ke toji dilu ng tengno chi ding ng igala ti to to khabri ka ke chike e ka pa ka ti sa tu ta ala ke ong ai ka to ke no ng ke wa na mahali la ta age pru age ka mahali la mahali no e ka ten khon no e ke guli ka ga pangang aga ta wei on a ya ke selfoni ka la nga khabri ki ya chike e ek pangno ka jala sing ta kwa khabri ke chala ka tata khabre ga chike ya kamona tuta kula kan kala mko chunga ga ama platon tin nga e khabe chike adma sung te be not in the cell phone stra din kula chin ko ya uta itene ni ngo kula te matai ta ya ka ta ka ka i cell phone ngala ya ka wa skola ta wa ngo chua tena ti sa ge sa batu et ko idilu ta ko nga ya ta ka wa skola ta tena ngo chuta ngo kha chua ge se i ki kya ho to ru ta o spanikal ha ga wa ta kha ya ke ei chu si si ta ko ngin ge ko span ko ka ko ng ta ge sin du ta sa ki no ban ka na nu ya ka pai tsika la ka ta ge am chu chu ma ge ta ka tu ta hang ka khri ka hem ka klik klik au sin hi ka gam chi mam cha da ba am cha de bi gam cha dar din tam cha ga pang ga om chu chu chu si ma ga ko ma ta yi ta yi hin ka na kam pai ng ko ve ni ya ke ya ve na pai yi na sko la ta ge stra ti ng ta u chi ki ka tu yi ka ge is pan ge ko ka mon da la ta ka usi ka la kwa kum kum kata ika kum kum kata ka ku bunde la I ka ka ya ya kwa ke u chike he kum ya tala ngwa la kwa u ya kwa nta ki kang hispani ka ang aga ngwa chu ta mit kwa ngwa kwa la kwa mit kwa tu te ti mi ngum ama ngwa morsa mi te ti ka wa chike ka ang aga mchu ta ka him tu tu a sing ka kri ka mutur ta sing hei chike tebi ga o ta ka kwa chi jala sing ta chike ta tebi a ti sa mcha mcha wakta iti kwa kwa sam u ngwa mcha ka kala ka kam ko ko kam ntu tu sing khri ka kitara ka gde tam cha tuta kum cha thali ko bing sa ka da a u ta so chika tam che ko kala nga u wa chika e
platir ya kagalam tsa se debe go tawa cellphone tlhikle kala ta kai cellphone tlhikle kala itlo tlo bolela ka ta mukibika ta khabreka ke tsiki kopano ke khabreka ke tara kagwe.

Sekarang terusnya apa nih? Kamu kau tiba tiba kamu tuh nak mana tiba kamu cakap dengan kamu kau belum program, wah cek lah program kau cakap belum sama kau kau kata ya. Kau bisa ke dalam cek macam kau perbira kau kui kalau klik klik klik klik kau kui tiba tiba kang am ya kah kam ke kai ayi wi kau boleh lah cek mah perbira kau ini kalau kah am longga kalau kah am oda cuci cek mah tu om kau tu tu kau wana kau tu si ta yita perbira kang am cak yati sam cak iya nak cik tam chang ai ta kam cha kho tu yong am cha ka ko la chi ni ta ong ko asim cha da ya ka ko la da le ho ka u ko la tne kam ko kha tu tu ko kham ko kum ko hi sang kum tu tu ku sang kham o ka na ga am cha tu am cha ko dar ti ma ga am cha ga khwi chi kho gi sung kho ku ko ikan khan ku ama ke da we u ing ga ko o he kung aga chi chi ke ka eta yi ta tu ta sai klik la hung ta yi klik la ko kana kam ka sa skola kam e skola ko ku ni sa kamara porte final examen yi ko anga sa ka yi ki tu tu sla khang ma yi ta nga ka khrat er ta ngu che u ta kala ka yi u khma khrat 12 ko la ka chi si si m kana kam ma sa kam ko sam ku a ku ngi skola nga strati ngu u fu chok thong aga plati nga e akla klik ka tu tan taka iya sa ka wa mlonga astra dino wa ana oke nam da wa e taka i nam ton ta wala kha ke o chi ka eta na pulsa ke chi dir ga ke kha ko dar tin ga ke ga eta ko ke no wa skola lo ban kha nga ta ka kha kha wa ti kha kha u ag tu ke ya ka ga na klasi ng a ta ang ke mu kha mo khwe chi kha u si ko ama kha mo ko ata hin chi ga la kla chi nga pe ni ke ng ko wa atali hinda ko khokol dibe ko tisa to ke chike e ko turu sang ya weta at ko khotse ke khabi klasi ngas ko ka far dile ke si jaman ng ko no ka kwa sang rika ta kula ka ng ak ang ta ka we atali hinda ko klasi ng atang ko ko ngi chala ka ko ng ta kwa o to kwa o to kwa o kama o ang le gani kama o am chifa ka muso e chi shumu ma ka o anu khang hitong ngat ng dibe ta ko wa talinge ka ka e ke chike ka kula chuga ke ka e tam chim chim chi dika ma uwa ngum halikang anu ka ang hitong ka ta toa ka he at na klasi ng apendi ko lang hum ka sinten ni kwasi ng hum apendi ka la ka kukube ag mo astra din ka kubi ka sa astra astra din ng away ka tunu kwe anjit ka astra din ng taka ng chike eha ke o he ka ng ngwa kabit kabit de wiki sin ng ngung away ng tunu kwe ta tunu ka ang ngang che ang hita ke kula ka ka atawa diwe de wala ng akang wisi siki kaw kolaka ka nga khangwa kamata wa utho ko ya plusi ta ka plusi ma he ka usi si khap ka wa tali ni du usi si khila hi ku sa ke kopi a yi la khala tar asin chi ya jala ko ala tar asin ke yi khu ag ko obi chwa ka ga ga ta ba ba ta khangwa ali kin ki khuma ga ng ag be mi mi ku ko chi usi si mi pendi am ka ju ke ko klasi mi ma ko ko te lat angling o kwa ka chiji ke garam cha kong am cha tebi ke cell phone khali te gala te yat ning da itko to to khabar ke phone kali tak no khabar ke phone gala ke sing ta li gising si ka mak e ka kong ha o phya chi ki ya tu kong khwe ke strati ning ka kong khwe ling nu ya kong khwa mlonga ngai kwa gya chu tho chi ke e ke gya wa chu tho kani te kha ko la kha ita ngoi o ima tai tai ya ya tu kong khwe ta ko la ka ngam mlonga tai ko tu sa kha bis nga ke sin khara to al bose nga ai chi kala to i table di khin khin kala i mam a ko sin i not in ga ke stra di nga kala ma kha kam chang nge mcha ko ngam cha da ba ki chi ko lang ng hung kang se a pang no skola mcha ma ngal laptop ta ko laptop ta wa ko ko e junu chu de sko kho sa ta ko be wa gwa ro ko sko kho sin no video dang ko la om laptop ba mche kwa mi as gam gang dan ai laptop la ngola go meda go meda wa e kha khali ngu ya chi cha ter sem chi ge ta kha di to ko chi ding ngai ngai ta kha wa cho le tam chi ge ta kha te ni na a min ha chi ka ka di ka mi khai chin ta te ni di ti sal ngu ni ta ma di ngo ta ngu u kala ka kho e to tu sa a he ya ka sko la ga to ko lo an ta ngu ta sko la ka ta ngu ku ha ge gling ho ka ka ta ta sur ho ka ge chi ko la ngi ka na ka mu si si kalama kan kan kam ku ama ku kham de be ku sa chi kam de ba kom dim de mak kai ka ku kham ga na chi chi a khau di bi kwang ke mi mak doi ne ge ngaya ka sa a sa mi a wa skola ha wa na chi ga la pen skola an ka wa an ka sin he a to wa kong he te na chuli an hi ta ke
kwangikhaxa ngxi kholoko athika ngiyakungisa sabantu kumjikala ucawula ngicu kakhaka gqulinca kawona siyalfunile lela tini ka akola chulu chuyi chulu chuyi waqali ngxi tika ngoqoyi mali jo meka iqala tibi gapanga waka ewa corona gakala dis mano ka chonga kungala malinga la khali taka ngkha anguma cellphone kani tamin hai khai de dar tingala miki de shoming le ngui a mami ta kwe kha kha ngi ta ki chiko kala mali makala ka wona kala a khu sur khung ka nga sur kha tanga kala tonu de mi sa qeka lei bai ta ne ochi jala sing awal lei bai asabatu ta ngwa khau khau khau khau khau khau ti wa gi ta ka ngwa de mi sing ka kon ka khis go gangke ya go cha gangke ka ka cellphone la gwe so sabar gwe mi on a go gangke a cellphone la gwe mi on a chukolo ngkhuma lo ke a thato ka mi on kala sai ya tisami ke chiku ngam ka vunga ma chochi on chu a go la ngang a da ta go la kwa wa manera nga chi chala ta kwa i cha sia go ka kwa mi chike ta ya kula ka nga sin ta wa ta ka chowa tsa a nge chika la ngi kwa ka khang khukwa taka sing ata sa probir kanka he ya ta ko ka ata khadwa ke ka ko mi da bata kham di bi matang on achi ka hatu misin ma du ta da wa ngwa sing ma chi ka la ni ka ta ke ka ka mba ta mata umi ami chi ka nga ka wa ko ngo ka wa ko chi bi si ka ngo pa nga ko ngo mi ga ta ka mba ta mba ka sa mi ga ajim tani ngo ko la di ka ma am chi ga ge ajim ya ga ko ajim ta o wa ko ita sin sin la ya go mu ga go mu ga ngo ta khai yo ko chi mu dar di mi ga wa di mo ga wa chu mu di mo khai ng chu da ma ku ko a tre ni kha go mu ta ang wa ngo ko la ta ko ng ama ko ng ka sin ga ng am kha a ge chi kho da ngo khe ga la di ka ma ka chi kho mi dar di ng di ma kha chu a wa ngo shi ma li ta den kha ngo o ko si ga la ta a tre ni ki ku la kha ko la ke o a tre ni ngo nga ke ki ta ga la chikala kan kam ko to do sang kam kan ho kan kha kha ko la kham de wi kitara ka de

exka FM 1 ngidinisiwe nxekine ngiremtha sakini obuhleke icamtsinzo mthe ncane ke umoyo ngcole yomtha gitara ncane bese ngiqala cemchumela kwese na qhamzeleke umsadidi yaqhamzeleke ndicamtsa na ke fifth ramone leke chimboy bese ngiqala cemchumela kwese na qonqa mthele mthapha sinse toto singikwe hikanga akha maqhamo ukuthi sike umsadidi uceka ngazala mtha ngaqonqa mthele mthapha sinse toto singa usiyana namtha sale ke qonqa kana aqhamtsa oka cemtsa ke Okay, oh, I'm supposed to do something. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to expandiri nga wadawa ki titi senga ki tiwisi siki akwa ngaya kawisi siki akala kwa ya tiwisi siki alung saya ya pasi ya ngayi kini kadasi ya pasi akang kwi kadasi ya pasi ya fustan ki tiki kang atung kwa ngaya tiki kang atung ka o tiki atung ya lung sa awa pasi ya ngayi kini kan asi mawa kamani kwa kwa kwa kwa kamani kwa waram sa sendiki tiki akang kwa dawa ya fustan teki ya kung uta ulungu sakona ya afistante kini kana kumu si mitaka akumami kana kumu si mitaka akumami ki tiki kanga tijala sung oh tiki kanga pasi kanga mungua tiki kanga pasi kanga ma mapanga oh kana kumu kaka akala mi mitaka akumami oh ya kumami tiki mtuwa pasi ki ma sing mawati kongui mtuwa pasi ki ma otswati kang atama kapasi mo tsikhangu ke nga mo kapasi ma okhuya tsikhangu taka u sena ngati ke kona kang along sa khama tsia along sa khama ka nqoshia a owa tsika na kang wati jala sing ta tsiwisi kana a ngati ke amone kwa a singa ka u sena amone kwa panga ka u sisi taka ke tsie a ngkwa ka u tsie a panga kwa ka thota wati mo khamu ke mo ku sa kang ui ka e a qaqa a kona of a qaqa a tsala na basiniki ka e a qaqham o agia mana ya e sa tsala kwa o nke ka anwa asindike tsitsisi a toa tsitsisi a tsala avan afistan tsige he kang a qaqa tunga a anri a qaqa tunga alongsa of a qaqa tunga apanga ka u sikan wa as anri tsima ka ngati tsala sing ka e anri ka u sikan of ka afistan ka u sikan wa atulu ta asinge kini ka ka ngausi o kan asi wa tige ti khonwe a tum kon rao tse ti khonwe a tum kgwa a fistan de ki kan asi mag ni khwa o ka jela si moni khwa na ka ngi de ki ka wa tige kan asi ngai ko ka u tige ka a kham ko ka ya sing ki ka moni khwa khwa o ka moni khwa khwa ka o ka moni khwa khwa wa mtima kan wa tin no ki pasi ka a kham tima ka wa tin no ki ka pasi a tsa kham tima ka wa tin no ki ka pasi a ngwa ka u sika na wa ko e he ka along sa kham ko e he ka a fistan kham ka u sika na sing ki ka kan asi jala kama of kan asi to kan of kan asi wa chiki kan a kan ko ka da pasi asin ke ma tung panga chiki ma tung o jala chiki ma tung tawa chiki da kana kan an hete ki of kana kan a kan of kana kan a kan sin ki kan asi wa chiki ka ki kan ko chiki ki ka kan pasi ma festan ka ki ma an ho tu chi a jala ma ma tung chiki ka jala mi wa plan ya e yang a apang plan ya e yang a kan plan ya e yang au jala cha ta ko sena ngata ki amasin amani ko ka ko sena amani ko a go le ko sena amani ko a ka ko sena ta ka jala khama ta ko sena kang asin ta ki tsige ma tung oi o tsige ma tung pa ngai ta pasi amapa asan no ki manir ya e wa jala sanga pa ngno ki ka e wa ka jala sang wa tsige kang a kham ko ka o tsige kang a go ko ka ta an hai te ki an ho tu tsige kang a jala of apanga tsige kang a jala ta ko apanga tsige wa ka duli ta apanga ko sisi ka e hikang atong ka kau sisi ka hikang ao jala kita lakam ka au tuma kita lakam ka au toa kita lakam ka ta kau sena ka ngang ta amani ko wa ta ka jala amani ko khama ka ta ka jala wa chisi ke pasi atutu sing nga ka manira a ka ke manira ndo ni sing ke ni kan asi ma au chi ya ka jala sing kan asi ma panga chi ya ka jala sing dam ta samsa kita rang na ki au tamsa ki exavesa tamsa ki love you better wa mtsa gitara nga namtsa sa ke titi ke utsa kora ko sana ko namtsa ngutu pasin tsa kham ka e ka ngwa jala sa mtsa ka ka e ka ngtu mtsa ki kala tsam bi namtsa mtsa ko imtsa singi ki mtsa sa ka ko gana nai ke ki tsige mtsa tsa apa nga ko ngwa ka u tsiga mtsa ko ko ka wa tsige a ka kha nga ya tsi tsho gi sing ya ki atung panga ka e wa ka jala sing of atung ngwa ka e wa ka jala sing atung kham ka e wa ka jala sing wa ka usina kang tsige a tung tsa ko ka wa fustan ko ka mtsa sam tsa gitara nga ya ge tsam tsa ke chimboy a owa
Exabisi kacam zake love you better. Wam zafu tinggal nama besa. Iti muda sih muda cakap muda walam besa. Wah driri kita lagi kacam cuma kuman nama besa. Negeri wala titi ikam bam zahe wala kacam zake kiri firir besa. Muda firir mum. Kiri exkrim owner tensiwa. Egin neha. Love you better. Exabisi kacam zah.

sin ke o a tshisi se o fa hosteng qhama tshisi se dikini ma atum bona tshigi sin ke nkhwa ya dzela mi ma tum qhama tshigi sin ke nkhwa ya khama mi ma tum qhama tshigi sin ke nkhwa ya dzela mi wan a tshigi ya sin kwa ka o tshigi asa kwa ka wa maniri ya e hang a sin kwa tshigi ka kwa idea a sin kwa tshigi ka kwa ikhwa an kwa tshigi ka kwa ikhwa dzela an kwa tshigi ke nkhwa ya o tswa tswa wan ka wisi ndo atung ko yagi khama wa tung ko e a tswa apa si apa nga ka wisi ki wa kanzala sin apa si akham ka wisi ki wa kanzala sin apa si au jala ka wisi ki e he ka nga tsuma a au tsuma ka wisi ki e ka nga towa a au tsuma ka wisi ki e he ka nga jala a kai ki ne tsiki he ka nga asin ka tsuma a tsiki ka sai ka tsuma ka na ka nga ngo te ka na ka nga akham o ka na ka nga apa nga ngo ta nga ti ne ka wisi ki ma nga to ma nga to tsiki ti jala sin ka wisi ki ma ka nga ma tung ka jala mi matung ka khamami matung ka tomi tsika ka ma golitsa tsena ka ka ma tsona tsena ka ka mo jala tsena ka ka ma ma kham an mo tsotu ke kana tsomsi ma ma wana o ma tsona ko e he wa khwisi tsaka khona kana tsomsi ma tutsike wa tsitsela se bon kona ka an ha to nke wa ka jala se mana wa jala se sa khwe kana ka ga to bona da sa ta ke tsige he mtsa pasim se tutu sing o rigaro ya khwisi gi o ke awana ya ta tsige a khabar ki ko ya ka tota tsi tsi la kham go dum tsa go sa ke go e tsi tsang le tsala go a ya tong ang o bona tsi tsi la sang na tsi nga kana kang a thala tsala a tlatla tsala a bi lo misa ka wa tsala a ya tlo a ha pass afistan ta ga sa tsi go ndo ka sin ke ka wa tsi ga hang he kwa he a kha ma tsa ke tsi gi sin kwa he a to wa tsa ke tsi gi sin ka o to wa o kha o ka tsi ma tsa ke tsi si ke he ka nga wa tsi tsala so ka ang ho to da ke apanga ka ang hiti ni ma ke o ke ni mafro pu ke ko anke da pasi ma dui ng sintika ng ma kere tsika pasi ma dui sintika ng ka ma tsika pasi ma dui sintika ng ka ma kulitsa ma tswa tsinji ka wisi kana o ma tswa ang nawe ka wisi kana da ma tong ho tu tsike ka ngati tsela sing ma tong ho tu tsike he ka ngato mi ma tong ho tu tsike ka ma tsi tsungi mo tani kona ma tswa tsinji ka wisi kana ma tswa tswa ka wisi kana da so tsike he mi tswa akhuya a o ma tong ma panga tsike wa ka tsela sing mongwa tsike wa ka jala sing mtsa wona titi ke em tsa o jala o tsikhisi tsa wona titi ya em tsa o khama tsa mtsa tsi tsikhisi tsa wona titi ya em tsa apanga tsiki gising ke ya jala mtsa wan tsike kang a tsika a ka jala sing a wa tsike tsi tsantsa a wona a da ko nwa da sing dikini tsike mani ko tsa o tsike mani ko tsa mtsa go singa ke ka a wa ko ma o ka o tsike long sa tsimtsa kana tsam a wona tsike kang se a qhinwa o sa tutsi a sinke ke ke tsinwe a go ne sa o ke tsinwa tsiga ma tsiga na ma amani a goka tsiga na ma amani a panga ngoka ke tsiga ndo kang se a tutsi ngwa ta sinte ke ni ka ya afistan ka hito to a goka kana kang ka wa tsijala sin kana kang ka wa tsike kang khama kana kang wa tsike kang ma da a tswa ka hanne ke ni ma tong o jela ke tsiga ndo ma tong o khama ke tsiga ndo ma tong o jela tsike kang tsime bon ka ngonda ke kana tsamusi si ka e he apa nga tsike wa tsijala sin go e a tlo khama go ya tlo tsa kana tsamusi a o amana yang sa sa apa nga wa amana yang si a khama kana kang si apa nga wa ina ha ko ya wa tsike sa tsuka de sanga sa tong a fa tsi tsona tong a to maya tsi tsona tong tsa panga tsa wan tsike ya nge ga jala wa mana ya e ya tong ngo na ka pa nga mana jala sin ya ngo to sa tu tsi ada sin de sa ka ngo na da sin de ni ama ama jala tsi nga tsi tsi ga fa ama jala tsi gi sin o ama panga tsi gi sin da ga jala fa ama panga tsi gi sin da ga jala da tsi sin na ka wa ko e he a ngo to ka he ka jala ka mana da sin ge ka la tsi ngo ge di ke ya tsam tsi ke sa vite ngene wa le ra to games a fitting one tsa games a titi ma ke o tsikwa tsa tsa dikin dri tsa ke a khamane ta ke tsimbo ke o mang tsimbo ke ka se nam tsa wala ke a gum tsa tsa sin ke tsi tsi ke pa se kang tsa tsa a gum tsa a wa tsa sin ke kang a o ta a tsi tsi ke sia jala mana ya isa kham sanga o tsung ke sa sa sa sin no kana kang a ta a wana tsi gi sin ke a ngo to kana ka o ta tsi gi sa khama khama kana ka o ta tsi gi sin a to a o ka tota tsuma wan a tsung ka sa sin de ke ne tsi tswang jala ya kula ne tsi tswang jala ya kula ka khu tsi tswang jala ya kula tsi gi wisi sike ka wa tsi tso da ki ha ka e ka na ka musi si ya ya no tsi ka jala ya i fistan tsi ya fistan tsi tswa da tena sa nkhai ka usina da ka usina ka na imsa titi ma ka tsa tswa a ka tsi imsa sa tsa ki tera ngana ka ke tsa mtsa ke tsimbo a ko na tsa imsa pa sim tsa tutu sin tsi ki wa ka jala sin ki a na jala ka na ka ki ko e a ka wa ka na tsa musi si a wana tsi ki wa ka jala sin ki a tsige ke wa tsi tsumkia kana tsamusi kang a tsamwa o ko e a khama o kona kang sa sentekini

King Muna Jack it's something everything and like a Rayam Zolong XKV Monarch and Sio Nagin Hagim Satiti Magot Country Drake comes to get to Nakamani Tigitimbo Egg Collectum, my Akon Hamsarium Satiti out the Togus and now I'm set to Sango Guinea. We he comes at a Kamakosian of Wims at Akala Tower, Wims and Dossi, the Wims at Tusati, Okems of Western Kamati, our passing set to Panga, Omtega, Kosiki Eka Hazalam Saka Kamam Saratusi comes at Tom Sosiki himself, asking him what Kalimai. Apasia panga kausisiki ikang adzal au kausisiki atua a ya sangka kini kuliti makang mapasi masing hati gising kuliti makang mapasi mudzal hati gising tega wako na he asing kiki atua tuisa kekang anga kiki atua tuisa ta atis a kiki mong kulita wati gai da mimani hau hati gai mimani o kama mita amit kiki hati gising gai mimani o tuwa amit kiki hati gising gai tega usina wako he he kang anga kulita wawa atua tuisa anga tegi atua tuisa tegi atua tuisa ta tsatsi kan le dikini kau sisi ke matung o tsala if kau sisi ke matung kau ai kau sisi ke matung ke ta tsisi ke nowa ko eh ya sing ya ka ya fustan kama ka he ki tsiki ke kama o tu tsiki kama ma ko ti tsiki kama gulitsa da mtsa ni ke kau sisi wa ko eh asa ke kama an le dikana tsam sisi a tsa tsisi tsigi sin ta ya tsisi tsigi sin na ke ko tsjala sin da mtsa ko sisi ko le tema mtsa a wa oh kulitu am sa nga kulitu am sa ho tu tsu sigi a adzalam sa ta sa ta adzalam sa ka nga a o ta akan ya agisi te kini chiki kang atung o e o chiki kang atung kaya wan kawa ka kon ham chere ki kawa kona kangi him sa alung sa kama o go e him sa afustan kama chiki ki chang ho tu mani kwa kata ta kawa chiki kang kam sa te ki kwe he asa ka kama chi apa sa angkai te ki atu tu sa ki kona te ki atu tu sa ki kona gi gani gisin ka ehi atu sa ngot chikana gi gani gisin kwe he au jala kama chikandwa nam sa kwe singa ki chiki him sa angkai litawa Utsiki kam tsatwa uzala, utsiki kam tsatwa a twisakawa, kana tumusi, om tsang a tisatitrom, om tsatisatitrom de guinea, kwasam gitsi, the motor kamam, motor, motor tisang motor, a kwasam gitsi, the motor, a kana tsika, tikona, yatuma, the akonva tomata akaki, tikam pasi ao, yatuma, the akon rea, ki kangosi, kangasi ma kamaniqua, kangasi, o kangosi, ma kamaniqua, kamani kamani kontra. Da ama pas am tsima kan pas afis tana ki kolam amani kung go tsiki amani kung sa nga tsiki amani kung kama tsiki da kawisi sikan do a kam tsiri msa pasi msa sing u o msa sa uka ki ni ko e he kam msa apanga tsatsi ko e kam tsaka a wa msa erens taka tsatsi mne ki kim tsamani tsoka tsiki a o msa sara ki kawa manir jala singa ya a kam na o manir jala singa ya kam nga ga jala singa na kang a kwasa a ki tsigi sing nga jala singa kang a ha a kaki mtima kang pa siya pang kaum sa sara ki ag gala kong aku o ag kang ya of ag ha ag titwa ki kamani kwa a o manira e asin hi o manira ya pang no a o ag kang ya titwa ni ki ni tiki matong o e o tiki ga matong pang ay o tiki ga matong mo ay kawisi ka nakawa kay as afustan si kana kong si si tigisin a kama a kay ya tutuwa sin si kanof at tutuwa sa tika nang hindi gini mapasi matoto ujala kawisikana mapasi matoto toa kawisikana mapasi matoto ma kawisikana watiwisiki ya msa angwatu msa tuatu kikini ina kati kuwa msa msa tuatu kikina kati kwa msa tamara msa asingdiki msa mani chua wa kawisikana msa mani chua kwa kawisikana msa mani ya guwa kawisikana msa pasi msa ngekiki nga ya katzala sikang ati ino wakitkasi nga hii wakatzala sikang atang ya a kiki mchima kang pasi au wakamsa kai cuma kang pasi opang aku mesen kau, waktu saya nak cikir aku mesen nak keluarga, cikir aku mau tu keluarga, ucik aku akan keluarga, hewa fustan kiki, mangda, kau angkik jam kiki problem mata mata tua, aku mau macam kiki kau nengai, aku mau tuan tuan kau macam kiki nengai, pasi macam cinci, jadi saya cikir ya aku akan nak cumi si, ucik apa akan nak cumi si, aku mulut tahu cikir nak cikir aku mulut tahu keluarga, aku mutu wang wang alikau si kau, aku mutu wang tuan cuci si kau tak ini. A problema ki game ki kona makto kwa ngwa ti dengu ya problema ki game ngwa kwa kam sin dengu ya apa sima chinji ma au dola ku sikana maka chinji ku sikana ka sin ki ki sima ka akamami ta ma ama u jala tsa ti game sima ka to mi gani gisin ta ka tsum ki titi ai ko ya ngli ta wati ko ya ka tu sati an ngai ti ne ma to kan ta ma pasi ma ti sat kwasa kai man ha ti kwasa ma nda ki ka gisin akamami ka gisin ajalami ka gisa tsumami kisah tua mi tegawat cikang atu, ucikan kang atu, cakna kang ngotu, tegi
kanoshi okazala shi kakutankwe dawo pasimo pasimo simhaiti kamo pasimo pangaka e he okazala shi pasimo khamtike wakazala shi tsako singeki ko e he kana tsamushishi a owa okana tsamushishi a tsa kana tsamushishi a agia kana tsamushishi kang aqhotsa damaki ayaqhotsaka kana tsamushishi asaqhinkweke saqiya aqhinkweke sa sa kwetsa wanqa aqhinkweke ka sa tsumqhamuko ya aqhinkweke sa ngoto qhamuko ya ki atoma ko insa ka usena atoma ko impanga ko usena tsako sike ka usike kana tsamushishi asaqhinkweke kana aqanqa qhamukwe aqhatsika unqa aqha unqa aqha awa asatsike sa qhiqwa asatsike sa sanola khaqwa asatsike sa tsumqwa asatsike sa qhaqwa ka usike no kanga aqaki mana qat ya e he angana tsumushi khaqwa aqha wa aqanqa qhamukwe kuyaqha wa ina khatsia atoa a ina khatsia tsuma ina khatsia dzala ntinga wan kawat manira e yang aqhat ngati tsuma manira e yang a kunwa ti tsuma manira e yang a pangwa ti tsuma manira e yang a khamwa ti tsuma ya sin uga ke kanushi ma kamani kwa waka tse kanushi ma kamani apanga kamani na kanga tse waka ushi tsike a ngoto kwaka tsike kang a fistan kwaka wa atu hu fistan tsike kang kwa kwa khotani alung sa atake kan grosi respeki wati takaka e kan pasi atak anotse respeki wati kan pasi kan a akamno respeki wati kan apangno respeki wati kan wati ngo khamakwe kai kan tsamusi si o ka khangla ake tsiki kan pasi opang khangla ake ki tsamonyo amana fustana ti khamni o amane go ti khamni o amane khamati tsono ngisin u ngsa a ya problema mate tiki kanga pla magati nka e he kanga o akhuya tswa magati maniria e he yang ya ya tswa tu ya khalo nga manira e ya tswa tu ke ke yang ya gya yo ko se no kanga mtegi ti tswano a wane kana tsamusi si ya tsa nge ke ya tswa tswa nga tsike ya tswa tswa nga tsike ko se na kanga mtegi ti tswano tswa tu ke ke kana tsamusi o itsa tsa kana tsamusi tsa itsa a itsa itsa khokle itsa khokle ita ita siga maqe da marko ita siga maqe kana tsamusi asata ku ya complain wa ka wishi sika e kan tsowa tsi jala singa ka tsowa pasi ya wa ka tsinga ka wa tsowa ka wa tsowa a tongki ka wa ka gya wa tongki kini ka pasi tsi tsowa e tumai ka gya wa ni tsige ya tsowa to ka tsowa to kini ya tuma ko na nsi kan o ka hawala o fa o ka a tsi tsi siga no fa o ka kan o tsi siga no fa o ka a ka manira ndo da tsi siga no ka mtsa sini kana tsamusi si mtsa sata ki mtsa atam o mtsa panga manire wa jalasa mtsa a kalusa nke wa ka jalasa kana tsamusi ka ha tsi tsonwe ko e itse ga ya ka nna khama ko ya tsi tsonwe ko e tsa ka wa ka nna khama ka mtsa sini kana tsamusi tsi tsona no da ka khama ko ya ya ka khama ko nna wa ya ko khama ko nna wa ya ka ko khama ko nna wa van manire ndo yang zoto o nka na kang ya tong ka ya panga no kana tsamusi ko ya ke khama amagi ya ko mo tsi tsona a biela ta tsia tsona tsona ta tsia ya tsona a tsona ta atoma ya ya tsona di tsa ka ho ke wan tsige ya singa a o tsia tsi jela kham go mo niri e yang ya singa wa mo niri jela kham go ta tsinga kana ka kana tsamusi asa ta tsi tsona a go nwa a tsi tsona a no da ga tsi tsona a tsona ina ga tsige a tsona ga ni gisi ina ga tsige he ka nga atoma ga ni gisi tsi tsona a no da ga a atoma ta kosa wana ngedi gini ya mani amanir ya fustan ta tsiki ke afistan koga ya ngaita ke ka ngusi ka kuin of ka ngusi ka kwatsiki ka konko kana ka ya ngoto kana ka ya tung pangano kana ka ya tung ka gya ya wana tsotu ke tsi tsamwe sa tsofa afistan akwe tsi tsa tsoa sa akwe ya na sa panga tata tu ya e sa sa akwe ya e ka na tsamusi si sa akwe tsi ya na ta ya tu sa tsi tsona tu makwe sa tsi tsona ta pasi sa kango tsi wa ke pasi mtsa sintu ke ka usikana mtsamane tsoka mtsamane tsoka kusena kangwa tsela khangwe ke apaska ka panga ka tse amde sa ngimtsa ke tere ngene ka ke tsamtsa awa topic a wa topic si asa simza tsamtsa ke missing you ke tsala tsamtsa ma e he mtsa titi magi au tsa khora ka tsamtsa le mtsa pasi tsa tutu sing ke u sikana ke ka mane kwa kwa ka mane kwa tsa ta tika jela si ma pasi ke ne wa ka tse maniri ya tina tsa si ke a tsana jela kana tsamusi si ka wa tsiki kang kana tsamusi si kang a kham kana tsamusi si kang al pangana wa ke pasi gam tsing ra khoka pasi mtsa khamsa khoka mme sam tsa kitara ngindwa ke tsamtsa ke ke missing you wa mtsa fite ngim tsa de ke tapix sa tsamtsa ke qala tsamtsa mtsa wala ke tsa khoka kusene kham tsa rim tsa sindike qima ngi ya khon khon tsa rim tsa pasi mtsa sim tsa vir tsa kim tsa vir tani kwa khon tsa ndike kham tsa rim tsa ndike vege qatsa mtsa rim tsa tana awana o khum tsa wana o ga
tikoshina kahe mtsa apala pala cha mtsa ngithi ke ni titi singa e ke inqulo ukuqhaqha mtsa sinike tena problema ke ko e ke awona qhamwa uka wakara khasim ta pasa singi titi ma agya silinge ma wagya qama ka blusung singa ke alandzela ada aqo yo fasinga ke alandzela avela yi e ka kraha age jobu ku yeng atla inqulo a tsawa ta kushina wa ko e ta pasa mtsa apala pala cha mtsa vike qatswa wathi ke inqwa he an aqom akhoqo ke kana vike qatswa vike tsike aqoqwa sasinga mtsa giya mtsa vela mtsa giya mtsa fofo singa ke ko e mtsa lizo age jobu mtsa mtsa giya tsosi wa ka kushina ka pasa mtsa sin ngeke nacinga simtsa singa ke mtsa o mtsa fulu mtsa a yi giya a battery game sa atsa tsai nege ke khoi ko engu la ke jo o kra ke jo na nge ke ni a battery tani apa nga kham ko wa phone battery tani zila mta singi tani wa kale ka wisena wa game toi a plau phone tsa singi ge ka phone ki ngo game ta ka wisena ka wa tsi ya ko a battery ka ngo kham ka battery apla kham ka battery ta ka ngi ko o kra ke jo ka ngano la ka tsi o a kra tsi tsone o a tsi tsone ta ke a ngo kwa sa mi tsi tsi tsona sa ta a kwa sa kusena kamta sim game tsa vhege magi a qoqa qonta pala pala tsa mtsa vhege qatswa na mtsa ke tera ngana mtsa sa ke miss ni wa topics ya tsa mtsa sa simza ke excave on ordensiva e ke nare ke tsa sopa ke nare ntuna ka money time tsa kamola ka mtsa ke firi e ke sa mtsa firi ntuma ka tsa mtsa mai ba mtsa titi maga qoqa.

XKFM 1137 kunxakini ngarekumta sakhe emile ithi wamsafithi incinake Deepsin samavuka icamsa ke wola xa ke 3 camsa ke 5 minute ngimsa super ke 10 minute ngimsa kambam sa emsa samsa ngumaya tangi ciwa qhumthele ke khwina ngiqala camsa ngumuntu kushona ngimsa wola ke xoxa qhumthe sinike qala camsa camsa manta khai wa chimbo emsa sinike wola camsa ake firiri emsa sa tonsa ngumhiya wa ti emsa ke 10 minute qatswa emsa ra ke 10 minute qatswa ngi ngumaya fam sa emsa ra ke kushona obot ndani qala ke ya qala camsa ke educate development aya program ke inkomo ngi awamtsa sing oka ke mtsicimtsimo qale makabisene mane aqhumtsa mtsicimtsimo qale mamtsimo ke mtsicimtsimo bese ke ka watsi ke a qhem sering tsano da kha a friends kapu ke ke ya e yang tsa qeqe ngom mtsice ya e yang tsa apa ngancoya e yang tsa alung sengcoya e yang tsa aqhumtsa ke ke ke wisi ke mtsano tu mtsa anu da kha tsigisin ka e kang pasikang panga ka tsi mtsano da kha tsigisin ka e kang pasika jela ka tsi ka wa tsiki kang ani siwi of tsiki a tsa tsa ke kang ngoshi ma mtsima kang pasika panga ka tsi mtsima kang pasika kang ngoga tsi mtsima pasika kang tsena tsa ri friends ka pwa tsikhoya e yang alung sa friends ka pwa tsikhoya yang akhwasa friends ka pwa tsikhoya atomaki kana tsemusisi a qonqha ke mtsima kang a tsela qonqha ya ka ke ka dimo kang pasika kang ka tsika dimo pasika panga tsi tsiki a sekel ano da khachi gisin kake amani kwa wachi ki daga kama kama ano da khachi gisin da ang hiti ki kwa ee masakal kama chiki ee wa maa ngwa tu chi jala sang maa ngwa tu chiki ee ka nga kama maa ngwa tu chiki wa ka nga ato wami waka wisi ki kalam cha sende ki kawa titi sanga ee himsa sang chi gisin ngka tu kama cha himsa sang chi gisin ngka ujala kama cha himsa sang chi gisin kake ee ka himsa yamsa apanga cha himsa sang chi gisin kake himsa ujala cha sinti gising ika hatu amca ki kana tsamu sisi waka bisim tsa sinti ki amca titi ma kotsa kora kawa tsiki asing ka ki anguli tawa tsi anguli tiki mzuma yang angawa ta atisa mzuma yang angawa ta akonga mzuma yang angawa ta akka of angawa ta atisa tiki tsiki ma ngawa tui kwasa ki ma kwa tui tsiki ga ma kwa ti ta mzuma ma gomi ngawa mzuma ma tisa tsiki ka wisi kana wa ka e asing tsi wa kisa tsi ka wa tsi jala sengi a ang tiki kona kang aguli tsaka ta afistan ka kola ka hagul tsaka ta nkhete ki ka nosi wa akwi nkhete ki ka ehe anjwatu tsike akwati wa atung panga ka usi ki wa kanjala sang akona khamsin ka ta nkhi ki ka nosi ma wa kati tsiga na ka ka akham ta kana ka angwa ta usin ka ki ko ya nguli ta tsige singe ko e he ka nkhamsi akha khuya ko ko ya tsatswa mo tsi tsoi tsaka mo tsi tsi tsoi itsa tsoa go tsim ta usin ki a aqatsho qhamuka ke mku ngoka duke qhamu wacwenxe ke amoni wada ngoka duke qhamu sicwana fana athota ni si qhamuka ta tsiki ani si u aqinu qatsete ke mimoni ku wacike nga u jela mi mimoni ku qhamu tsiki nga u tomi wan aqatsho tu gya kwe he wa khu ikona da gya kwe qaqashi kwa qanzi khona kwa ya kula problema kwa ya saka wisi ke jela singa wisi ke jela ngike ke tsiki apa nga tsa angcotu tsiki wa ka jela singa namta sinim tsati dimi ka tsiki kwa mtsa samtsa kitarana na ke di de general atsamtsa ke thandaza wa mtsafiti ngana mtsasa ke qala qala mtsa manda ka yodi fiar tini ke September 2016 ndo mtsa mtsa ngi ya ngotswa ngi ka khamtsa de ke ka wa ngi ya he mtsa anam mtsa tsam si a khamtsa ke kole mtsi wa mtsa ngi ka tswa ngi qala qala mtsa qoma ke excavation honor tin siwa ngi ke ne ngi mtsa ibi vit ke ka mtsa ngi mtsa general tsamtsa ke thandaza

tsame ntseka te mona te kit wen firi ire ka mo kwa xka fm siki no mbamba ra go uitseke ra do tsetse ten khwena te o bure tsisa ra di yafta kapunda speciale ondersoek eenheid te khwena a ka te kwa no sisa ha ntseka ga na ata gotan qhego go qwe go kung ka tsasa nga o di aha di ngwarata e ko te tin tsaka me ta go no bpco tsaka ma ke ha ga tindere a te ko itikwini su metroski te ko jao kara na nse sa di nyama ko ko ko e ja kung ka san na ta kontra ka di te ni tsaka ko ireta tsamse ni se ke president de masero ramaphosa ham ani ki mutetu di a se ko ngebi ngebi na kwa ta tibele sene firin to na gaska hisa na hiji a es o ie kwena ana ntseka sisa di ante ku kanka gwe ake sisi kontra ka ke aha a ake nata te no kontra ka ju e di tama gwe ti hire ta kono nata ngibi ngibi ti hita ta kono kwa ku ji ake kontra ka o ke ti ji tama te ku sisa go ha es o ie kwena ake mu go ha si ndu ngabe a hisan tangire ake tsere ji te no anu ku tangi atu kam akwa ku tete tisuka ta kono kwa na jita ma khana sesa ku mu go nata kontra ka ji akam te ko kha ku hireta na u tsaka kwa na kareta ta kono ake khana mu ka go ha ndu ngin khwena denu waka santana na tahihi ni kutahire takuna akiteta hivere na ongi yao sandi kuwa na ata polisa na North Kapu ki khanao anihea takuna buchwana sugi ya msikita akwe nsinu bodra kia wako ki kawdi sesa anyamu kwa titwe kuha khanango musa ngebe karajao of kudi hisan a anga uziki hisan veta mukunda siki polisa naja kuye kate kwe ama seye Khameldin aka tukwa khano anga ojiki kanko ni sa kwe wuko jit aas na kwe hautu jit ama aas na kwe nte atama aki kia waka kwe kwe takono duwele msi ino omba paraka kwe nitama tuka kwaana anga aki kia waka kota nungahe kada o kwe sesa ya kana moku ako jengwarata eita kama aka tukwa khano aki foifu di kwe aang kreska seko khoiko zere kikana kwe ti takono honra tikode hautu otama khana teko sesa ati nae kia iku kwe akanka te mu iti kwano ake khana si uruti si ake jwa an takono seko omba paraha kia woko kuwoko ya kwa yeti kwe an mwadi mutetu an kwa ku kanka de an oro kwa yi an polisa na khana anisja anka te si ngeke ka khana kia wote nyamu kwa tamboro nga kwe an o atesi nata an nyekintin kuri akoko asure kungo kwa ngi kwa masika asure si kwa ndenje jitakri teki derban siki kuye kointa. Nye, ota kwe amu ite kwa anu, mporo nga kumseta, shure nga oiki mu ite akamsika hachasi yeko te kwa takamsika, takono nyamoko am a kawota. Polisa na aka ite kwa anu, nga takono mporo nga koma, shure nga o, asure ki mu ita ma, shure aba a zeta, ta ata nga kawo kono arako kia kwata. Nem chata ma anta oswa khaya anka ta ama o khatata boris o khiri o he polisa na khana o aneja anka tisi ngitkha kam si churo si khana wo ta ka ko kwin o tisu he moti kwano ngina geti na ve ke ki kempten park su o osrand aneja wo ti he a he an isika kya o fere tin ga ko he elisabeth musela khatmo asu churo he ta asu tsakama moite kwano nce a firika di a nce vye kengete ki teko woite ikoroleni su metro su anisija mosela homo a hange ti vye kisiki tle kwa tita siko anka ti akamska a hake ya akumwa tino si kuko ay hasu hange ti vye kisiki tle kwa tita siko anka ti akamska a hake ya akumwa tino si kuko ay hasu siki ya tinwe

Hoor vir hierdie ek skryf emte vier keer kan 5 minute. Spesiale kyk of is hy net in ja, kwy te ki fisa ka an hy wa gwart ki ka tia ki bi bi bi ki ka e kan hy kya tender sin ki ka ga ki tu kwy ni metru gani khonam atia ka an hy kontra ka kya chon kyang hy chachi ka tani giyam ka uwa kang hi president Cyril Ramaphosa khano ki ngi ge watu na firin tu na ha tigen gi gya ko la kang ya gi gi thaka ki okya is u i e hu kani ne kai ng fisa gi ka chang ki kontra kang tlai ki asizi ngo gi kang hi a wan ko lu ke le ti ham gi ga khlin di thong a manera ya ng hi gi uwa kho ng ga si gi ku gi wana kang hi kontra ka ha ng ka ku gi khalim is o e hinta ni gya khamsu o malin kan skin wase uzala o taki kawachi ka hitana o ge kawana o ki manera ngi gi kham mas gi dal khanu ki tan mo gi ji khang gi sin chi ga ku to ga ngas ko un an ga gi ga ngam ga gi kawa hi gi ma tu tu ta gi hun chi ang kan ki kundi sam Polisi ki North Kapu gani kuna hingwa ki Botswana ki ka Frondela vi kwa mak ohon operasi kani ni ka ngi ki nuk khaya muku o hanji tso ka yanko agi ka khon chung ho provincial lagi ka police ok ik o yang hiwa mashai Hamuldin ahun yang te ki ngai me ngana ko wa gombe hi ki phanga hon kai si thai kwa tsa khama khwen do ha ngi si ge kwa atsa ngau hun jwa kya ge ka ku gawa gawa ngu kwa Hegi jikhen ga taman ngoli gi hun ka uwa ka gi hun ka kula pa pelu hun ati ngau ka ngi ka ngi agdahi ka amukusam. Sin gya hoku edi gati kwan ai fe efi gani ni kan skin hui te git ina uwa kandia da do hun yang hi akun da disa gi ka tama ka ho nerti ka ngi aku gi tong usku ki sin uya hun. Gi ka ngagat ina uwa kandia ka ng a uwa tanga iski wanam ka ngi kha chuan ki ka ga ingwa ki lisiko ya ngi a wa ganing ngi tama ko gama ganing ngi ka wa ki a to da chang ka awa o ta kan su ku misala vi kwa maka police ga ni ne ge gi ang ha tu ka ya wa lak o ya he ge ki ni ren din kha ge ga skola ma ko man ga ni khuna ki skola ki ga ni ko ang hi wa kwa den ge zi ki der ban ga ni khuna ki thitta ya ya dawa ang hiki kula sigya okwete gi singi sima ki lakwa kya ki skola darti hanji ka ang hi singi saa tina kui taka tuwa kya e ta kya ngama polisi e hangya ngatke lakwa kaw nga ka hangi u skola ki ka chi ta ka ang hi chika ki kundisa tuwa ki kaha chi kwa yanki kula kunini kula ka ang hi sigi ngamaku kame gengi sing kwa saya ya mono ta dukhala ki khawe ifasim police gyo ko de ki movila ka ngi a wa ti de ki aga ya ngi na vi ki chang kimton park ki us ran gane khona sin ki wanam a gme ko ya ngi sku ngai kham ko ya ngi wa elizabeth mase la khom ahm movila ka khawa ngfiri ki ga ki chimbu kokoma kya chang ki ikurlen metru gani khuna kang hi sing ki wana masela khom a hans mana oi ki ki kam sing ki okre te gya ta kya chi khoyen ki nga ki kang ha ka ki gi hi ki ufini u ki ya chang hi kwa khlin di diwi ka ki wa chum chi khoyi ng hi kwa a kham san chi hang ka ku fisa ga ni ne ka un lugalo hong ki gani kwa nga olifants fontaine kwang hi sing gi an kwa faif de gi ka movila se tene gi ki wana iko ko man ga ni khona ta movila gi ka ko gi ha ngai cha kya cha ngai ku gi ka sing ki wana ka gi ta pola ng hi wa er in an to na kha kya ga ni ta gi ma si wala wa faif irum tin di ta sam ngai ki x ka fm

Mais elle est à mon gars, t'as gagné, hein? Il a fait Firuig XKFM. Vu comme on est ici, va, il y a un foulé ni municipalité, qui est quoi, pangas qui nous a dit, et nous a candé, qui est quand il y a un oua, qui est fiu, qui est un massé ou, à Kahon, qui est Fanderbell Park, qui est gagné, qu'on a qu'à Landrosov, t'as gagné, singing, oui, oui, il y a du train, gars, du pangolan, oui. Malit nga kain ki wato na kday sa nige kana ti kwasing ki oti ki kwasuy iya ti kwen si ki kisilang la yang ha wato ma ki kaway ki malit a kala nga ngwa ki kang hi a wa tiya kang hi huti kila kana kam si gi kaku wuzala o ka ang hi gi ki ngwa wa o yi ki kali ti kwasiving gi ki tisa mali ki kang hi a wa gi zifiu gi ka ga o ki kang hi kula kano ki ngin gi hin kwasa u ti tkwa ki municipality ti gani kuna ki iti ya kang hi a wa tkotu tru gi ka tkwa u ki singi ama oi ki gizi akhste gi ka kula kwa ang hi wa yanita fanrienen kote se gi au kwe te gi ya kya ti tkwa ang hi gi ngwa chubi sisi kang ki ka oli ki toma ti kang ki ka o da giga tisa amugo tkotkhan agi maligi gandiyan da ngi tlaikam ka nga palis ntani gigo sa smugo ama yunga tkotkhan Fakbon Federasi haku sa tu giga wing ay hinki fa iftin de giga ngoli ngigon kharisik aho kukuma ngi ka nghi singi kuhi ki kango tlaiko ay ngi wala ngi palis uko kumisala ngo gi ti si se kampali ngo i go ko na kala ka ki ka to kha ti ka ngi ki wona ga tu si ta mo kha ka ngi ki opel melo ki ka jang president na ngi kha mai si gang ge kha ti ka ngi si ngi ki ti sam ka ha wa fak bonding a ya ngha ma ya ng hi ku sa tu i ge ko a panga ngwa wa kala ngi ngu ngu ti ki ka fak boni ngi hi anum ki ka wi mau kaga kika itu hati kai gigi amaka tengah lagi itu ni gigi sah lagi kang ya wat kanu hi gigi wajib kua ini he ganu kali gigi ya deku gigi hana kanu ki kya kanu singgi tu mugo onsung gigi kama wajib kang hisan tu sah anga kuga kang gigi dan mudi semak itu aka dah ti dah dulis ngah si ganggit ahong yang hita na presiden ang hafag buni ng hani hawo kikawi sangkat ang dagi ko kaya kikang hipapilong ngay yang ang hikusatu ki imandrak o jegi haling sanggiyan ng dagi kani o kitamrati kangi kitikini o ta tiwi sisi kang hidaga chong ang kakchohuti kilaka kulaku pangka ta kakya tika ang hikikama ni hawo kikawi kwa makao ta ti kwa ntia ka gigi o kakigi tia ta ati ka gigi ni ti gwe lam

ATM ke yuvuyo zungula sigigi hangwala gwe burgermeister candidate ya nga Johannesburg ke kawa taparte gigi okrete gi hata ke velapi ndaba ya nga burgermeister candidate ya nga ikurleni ke kawa kanini ka nga yang kango jiliko ni kwa nga tam mantidi mzwanana atjwani gani kwa nga kawa ATMG Sekretaris General ang hiwa tandisiwe kukula gya okwete ki kandidati ngi kuhu ngayin sige gingham u ta iya amanda kiti kuhi ngvi kwa makanga jala hong iya tisa panga ka bunga hong yin higwe ang ham u yi hingwa ki bunga hong yi higa ik oli ifasi India gani kuna ka hong kang hi awa gizi kikatia ki Nepal gani kuni gigi ama ta gya khamsung uka ki khwasa ki gani ki kang hi awa kholi ngau kang hi gani kula ka ki ngau kama ji tawali ka ngi ji ham krisi ka gigi awa o hi gi o hi ngulin ka la ki katia ki gizi ki ti ki ka ko uka krisi ku ki kom kala ngai yende sen firo nerti ki kati kwe monong ki sula takong ifi ki ka ko uka krisi ku ki kom kala ngai yende sen firo nerti ki kati kwe monong ki sula takong ifir desende yi

ki gana kum tra ya chong nepal igi ko ahana gizi ati kang hi u a wa khong a khum man sala si kya chong te ngi ngasi wala o assis irma sam mi ya khuidamui ki x ka fm

Sama temo no take it on sisire cek amoha exka FMCK no teo bore ekti sarati yafta kapunda. Siere zaoko te kwekwe a mfuleni municipality tiske hoi ko kiamwita mborongadik am a omuteto kati ko geji a kiaiku kati a Vanderbilt Park ki anka osi di municipal sky oki a kwe a yoka ha kwasan kaita teko 20 days in the randi ke hem tui khama na quick ai ase ko awitin aki ha mboro kaji u ohitaji si ikwat a tatin ta khono sire ikwate ko giving give ku kata tin kha no ikwa kuru khu hi di municipality te jao ka ko ho a tenu ikwa de se wo ka kho kho tatin ta siebe kwe ang ke a ka ti kwa khanu akwa khwena a te ko sire akwa tai ta khono kwena o geji jesi no khakwa khwara na matai o muteto kha a municipality ti kyaung tain kwena ngwa yan ngana oji a an kwena kwa tain ve kamsiki a khadi mboronga ko ke a akiha jinita fan renen kuchie aki bore kwa to kwa no ke ai a ne khosite ko at a khosisa na ikamsika aki kwasa na ku kwa didi kwa ka a ngisi di a gwana mga ngo kie khono teko ngi kiki kutateta Fakbond Federasi ku sato a kati kwa khano khana o 15 ka kiu kaita kwa ngi kumasi ka ngo tesa na tateta he khasu kamsi ka nyamsa na tave kwa na aki khana kuma kai kwa ese ku hambrita kwa nasika aki akhro go ite gana nyamka khunipa president ma Mike Singanim a tia de fakbonde kitin khwena aki kusatu he at te ka kona ta khono aki ha kha tu fakbonde he mugoti ki jawa ko twa te ma ka ko he ta khono nam ta ang akho kwe a an kwereti gana o anije ka ki ta kunwa kwana a kwere kwa ti gana o tswenje gan garna tin gan ka in khwena o ji a gana kha go beta kwana ncitso ene tsone sa ga gausan to ko muwe na o kwaram a ne ka si kuma te ki na o doro mare ncitso ka e nyamsan veri khare ta singane a ka ti kwanu ama presidente a afak bondisim na o isima aki akamsika ga ama akhoro go iti kwana akingo aki ngo tam ango ngo kauka tatina na ukwenji of mana ukwenji kusatu su okwa akana manda ko kungo na ki ngo kauka tino ima saina tita no ngo kusu ngwe kwe mwite kwano na usikita maka jauji kaiti ngo kaija Tweko kunta. Ata wano te bori keke sa kuro kugia maja kumate a. ATM kwena ke ha vuyo jungula ama seiko kyoto kwiti ama si Burgemeester kandidati a Johannesburg kita partiye Hasu anisija a kratin kha si velapi ndaba ama Burgemeester karakhana tauko te khata ikureleni su aniski ta khonon ngedi njanana ama chwanesikita ATM CD sekretaris general a tandi siwe kukula a katukwano 3D kandidati a kana mo to kwano angie kete ka etino kana ga to kwano chaka di jao ate ko jao go ta ko anbungan akitina seta ko makai ko ko te kun kwa go ta boris ukhiri o he india rasu anisija dara ku state he a se doroma khati se kana tu amako geji a naples ki khata
kwana Chriska Cudi sinya sana anga usika hisana tin aki kopo nusa tate ko hurinako amusuka kwen kot umoko kan isam kara umwe a jaho karati no aki makwana hana gizi a an a harote anaujise hambre kwati kwana a aki in days and 400 kwe a o ti ta khon ngie kwa 4 days de a gwanam kha wo ivre khati napol ta khon tibet ki ne tsau di khana a hisana tinka ngwe ngie di wo ivre khati napol ta khon tibet ki ne tsau di khana a hisana tinka ngwe ngie dimki de ko no aki

exka if em kawa olengwe pangom tene kuchu awngo program go sa wuji se ka ke radu ke kawe tu ka kaisi pangna ba go sinde ke kawa olengwe em ten chong ma ngku e sa wuji se ka ke radu ke kawe tu ka kaisi em tene kuchu awngo olengwe ji cha ngku e sa wuji se da ma sinde ke ola kwa nga te ke kawa khasun awla ta pangna ba go sinde ke khasunit kan wuji kawa ching ma u tu lage agu se manakwa akhasene ke chukuna musi kwasin dai kanusi mkhasene iku mthamu kwasiu kawa chike bangwa bakanusi se atutu kwe asin hunkwe ngwakam nai de gen chika kwe kam thamu kwa ngwana kwa akajiji ka ngari ngwi ke ko masingi ka wa khasone bangwa ba akhasene ke chukuna atu hun iwa khasunde wa atu hun ngungu jela chukuna tamasi de kanusi ngungu ka mthamu kwasi kwa chike bangwa bakanusi se asin aman hutala tala khaling ngum kase te ga ku ikase chi ka ngang ngui kama kya da ba kama kya chik ta ta bangna ba sing aman hu ko sa ke guwa ga te wa clinic ki aman hu ko sa ku sing nga ngum go jela ka wa ching ngau tu lage kan wu se kan ka o kan ngui ka ko aku ne sa bangna ba khase ni kan wu se yiku ngum thom go sim ko sing te ka wa ya ko wa sip tali wa ba sal a wa ta wa sing a wa ta wa si ga ma jing ma bangna ba ras pe tra ya an hai te ke a wa sing nga nga ya ya ngujela o a uwa ngusika manga baya kawaji ngau tulage kanusim kusim hele mkhasene ke chuna kana uruje se ku ngum ko se kana uruje se panga ba ngwa kam kana uruje panga ba singa hm ya tutu ku jela wa chike mtan chong ma bola ngoi sa ngaide ke kanuse khasoni kawaji ngau tulage panga ba tena sing hali ngum tena sing mun kani kunna ke khasene ke chukuna hali ngum panga ba tena sing ngwa ku wana mkhan nuho mhasede ke chichi ka kai e kanui a ngwa agum ngwa kininu ke gum o kamon ma chinga ba gum ma sita ke kawaji ke angulu lu ka thamo ga da kanu se a ku sing de ka khasene angwa ga mas a ya sing ya man ngwa sing ya sing man ngwa ko sa ngali ngwa ga sita ke a ku ngwa ba a ku ya o a sing a man ngwa te tu ma ge ko ya ko sa sing ngali ngwa kai si ko a trufa na amla si kawaji ke kanu je se a sing ntu ja a man ngwa a sing a wo ji ke dan chung ngwa la ngwa ngu sa go ji ga ko ta ge ka ba tu ka i se ko kai twa ra du ge nu mu ru ya wa ne ten se ba pen ne ha fm ke ma ngwa ma so ten bi ta ngwa o la

Exco if kawa ulango em tenagochu aungo program go sa wisi si ka ke radu ke kawa ya tu ka kai si pango go si deke masi deke nyakhen diharta ka manite kan go si pa mo tonga wo lingwe den ho si tawa kwan deka wa krim ke safety da wala kwan ade kan wisi a go si deke a khasini ke kan wulu si si ke chukuna pango ba go si deke ikwe kamo go siyo daga wajin ngawu tu lagi pangwa kwa siyo maa asin dake kajiji ka angka ikon ni kuna pangwa ba akha sini kan wuse si angu angka maa asin amani kwa siyo maa nga isi kakwe kama tomo kwa ya a uda wasi kama a chukuna pangwa ba tani na asin kan ngui angu angka dao nga kichi kan wuse mga asin dake kakwe kama tomo kwa kajiji ka angka ngui a lulu ka tomo kwe kula tuma kula nga isi katuwe kama tomo kwe kan wuse pangwa kwa siyo dake akha sini kan wuse ikwe ngu tomo kwa siyo chike pangwa ba angwe sing kanu se ngungu jala khali ngu pangam ga se dagi au kunwa ba ka chi kang kanu ya wen o kamakya a clinic ki kamakya sip tali pangam ga tane na ngwa kam da sing amane hu au kunwa ba ya kanu chukuna pangam ba tane ne tutu asin ya chi wi chi ku jala ngana kwa ya tutu ku sing ngam ga se dagi ka chi kang ai ba se sip tali a wa da wa se kam o kanu ya te chingwi da a unwa ba ya da wa na ki sip tali kuna kaba chingo tule panga ba kan usim go sida ke a khasine yuk tum go sim go sida ke kaba wo lai ka chi chi ka aku sa ta ba ngum kula tuma kula sikama ka tro de kong tum go go sim khai si ling wi ka chi chi ka aku sa ta ba ngum sa tu ma ya bla si u sa tro fa na o kha ba a ka chi chi ka khasine ge chu kuna a kama ke in kha te ti ngul ju wa a tro fa na chi nga a ngai de ge a ngwa kam em chi ka ku kong tum go da panga ba ya hakala tu o wa sim ju ma ngwa kam koi mu su chen ma ge chi wo ji gem dan chong ngol ngwa ngo sa go si ma se da ge kwang kan ngo su ba ge 7 dar ta kham ni te mo ng to ngo le ngwe te ngo ji ta ba ngo sa ga wi si ge ang ko ta ke ra du koi ali kwa pro kham ke mo ngo ma so ten du ta ngo wo la

Est-ce que kawa nexe kon axen twin da xamanite tege kon kan go supa ake inan diar ta xamanite mo do no le ngin ko jita bang go sa ka wi siga kon ka ke radhu ta ka we tu ka isi pang ba ku khai twa ra du ge numuru ya woni ten seva pen nexa fm anum tu du ku au ngo lang ngo e sa ko ji se ka ke radhu ku si de kwang inan diar ta xamanite kan go supa mong to no le ngue tem ho ji taba kon ha e ka wa kre me ke safety kan u se go si de ke safety ka wa ching ngou to le pang ngou se wa ji ke mtren chong wa wo la ngi ji chang go sa ka wi si ka kon ka ke ra du ku e ale kwa pu kham no um tu ku ngou wo la ngi sa ke ma ngou ma so ten du ta ngou wo la

exco if em ko ulengo ipango tene kuchu aungo program ko so wisi se ka ke radio ta ko sida ka wa ne khe ko a khen fier ta khamanite ke ka ba tu ka isi pango ko se te ma sida ke 11 minute ka ng ko supa mo ng ka ng ko lengo ten ho ji ta ba ng ko sa ko wisi se ka ke radio ka ba tu ka isi ma sida ke ulengo mtan chong ba ko nga te ka nu se ko sida ke ka wa khasunun awla da pangwa ba gusi da ki akhasine ki chuguna kane buluji se yi kwe kamu gusi da pangwa ba kawachi ke kane usi chuguna man hose wo chige da chongwa ola ma jicha ngwe sa kawachi ke kon ka ke radu gusi da ge ten chongwa ola ngwa ngwe sa chima ka ke a program ngwa kon na ale kwa ola ngwa mtu tu ko ngwa ola ngwe sa gusi ke mo ngwa maso ten di da ngwa ola ngwa

Exco if kowa ulango em tano kuchu aungo programa ko sa wuji se ka ke radu ke kabaya tu ka kai se pango ko e kai twa radu ge numuru ya wali ten se va pen ne kha fm ase de ge se monite kan ko e supa a mo ta nga ba wali ngwe ten hu a chita ba ngo e sa ka wuji ga ngo ka ka ke radu ta ma se de ge ka u ka nu ji se ke khasun awula da walengwin hoji da ba kwande ka ukrain ege safety kan usya gusi de ge safety ge chukune ge chumhale ka wa chimu tule panga ba khalingwi panga ba tene na sin de ge a chukuna u chimu wa ji ge mda chongwa walang ji cha ngoi sa ka u ji ge ka ta ge walang ji cha ko ali kwa program ge ka ya tu ka isi a ko kai kwa ra du ge numru ya one ten seva pen ne kha fm ma ngwa wala den duit da ngwa ali klobor kham go sing tagi kwang khan go sipa ge ses minute da kawa wala ngaw im ta chong ngaw go sa go ji siga ko ngaw ta da go si de kawa resta ke ses minute chuang ngi mong ngaw maso tun dui ta ngaw olang

X ka F ka wa o le ngoy mtene ku tshu a unwa programa go sa ka bo se tse ka ke radio ke ka ya tu ka kai se panga ba go e kai twa radio ke nimuru ya o le 107 ben 9 FM mo le tu

Ex-ka if kawa wulang ngoyim tana kuchu aungo pokhara mago sa uze se ka ke rado ke kawaya tu ka khai se pango ko ye khai kwa rado ke numuru ya ngoni ten seva pen neha FM anung tutu ko ye aungo wulang jicha yung ko ye sa uze se maa sinda ke kwan khan ngo suba ke 3 en diarta kha manite yung ko ye ka ngo wuling ngoy ten hoji taba ya kwan ngade kanu se kawaya tu ka khai se mtani kuchu aungo wulang jicha ngoi sa den chima ka ke res ta ka ngola kon na ma sida gem ten chong ga twen twen na khmani te kan go suba mo ton ngo le ngui e ten hu a chita ba ngoi sa den chima ka ke res ta ka ke wo la ngo kon na ke ka ve tu kai si pang ngo ko e kai kwa ra du ge nimur ya oni ten se va pen ne kha fm an tu tu ku e au ngo la ngi chang go sa chima ka ke res ta ngo la kon na ta ma ngo la kon na de kanu se go si de ke safety ke krem kawa chingu tu le pongo ko sin ke kawa tu ka isi aku e ale kwa bra khamwa mtu tu ko ngwa ola ngi cha ngwa sa den chimu ka ke restaurant ola kon na ke mongo maso den du tu ngwa ola.

0: Xcode if kawa ulang mo ipang mo mtano kuchu aung mo programa ko sa kuji si ka ke radu ke kabe tu ka kai si pang mo kui kai kwa radu ke numuru ya wani ten siva pen neha FM on mtu tu kui aung mo ulang jija ang kui sa kuji si ka ke radu ke ulang jija kwa nga ke kabe tu kai si pang mo kui kai kwa radu ke numuru ya wani ten siva pen neha FM manum tutu kuya ngwa la ngwa to ma sita ke kwang khang ngu su pa ke ses en 20 minute mo ka ngwa wala ngwa i ten ho jita wa kwang ade ka we tu ka isi pa ngwa ku sa ka wi sika ngwa kwang ka ke ra thu we sa da en chima ka ke prohom ngwa kwang ngwa ali kwa wala ngwa mum tutu ku e ngwa ta ya wala ngwa jita ngwa sa da ma sita ke 5 en 20 minute ka ngwa su pa mo ka ngwa wala ngwa i ten ho jita wa kwang ngwa de ka wa community ke drang aula ngu isa ku ji sing ngai dei ka ba tu ka isi ku e kai ku ara du ge numuru ya wani tin seva pen ne kha fm me ngo ta nga me ge kanu se ku si de ke safety ka wo chi ge a ku si de ge ngana ku a de be ke chu kuna ka wo chi ngo du le pang ngo ku si wo chi ge ten chong wo la ma ji cha ngu isa an chi ma ta de ma si de ge wo la de ngu a ten ho chi ta ba ku nga de ke ka wa ki ne nu jo ai ke ko la pang ngo ku si de ge ka wo chi ngo du le ge ka ne ka chu ngo kagwe uzelam kwa sida ki kakwa ahana thama kwe problemi mga wajiga mtan chongo wala nga jitja angu sada yin chima kaa ki resta nga wala kwa nga ki maunga maso tendu da unga ba wala nga
1: Hear me well, you cannot be defeated. It doesn't matter who's against

ska if kawa wala ngo em tane kuchu aungo programa ngwe sa kuje ka ke radu ke kawa tu ka khai si pano kwe khai kwa radu ke numuru ya wali ten seva pen ne kha fm an tutu kwe aungo wala ngi cha ngwe sa kuje ka ke radu ke kawa tu khai si pano kwe khai kwa radu ke numuru ya wali ten seva pen ne kha fm an tutu kwe aungo wala ngi cha ngwe sa chima kaya ke program ngo konga ke kawe tu khai si pang ngo sin de gim ten chung ngo wala ngi cha ngo sa chi ma ta ke program ngo konga da ma si de ka u ka nu sia go sin de ke kininu joy ke kola ka u zel pang ngo ma si de wala ngi ten ho ji ta ba konga de ka nu se a go si de kawe tu khai si ten ku chu a ngo wala ngi cha ngo sa de chi ma ta ke program ngo konga ko ngi de wala ten ku ma ta ma ko o go si de gim tu tu ku a ngwa ka program no ngko isa an chima ka ke radu ke ka ba tu ka isi pang ngo ke khai ko radu ke numru ya woni ten seva pen ne kha fm an tu tu ke au ngo la ngko isa an chima ka ke kwang kha ngo su ba ke se mani te mo ton ngo le ngwe e ten ngo a chitwa ngko isa an chima ka ke radu ke le ko program no ntu tu ke ngo la ngko isa an chima ka ke wo la ngo ko na ke kawe tu kai si pang ngo ke khai ko ra du gi numru ya woni ten seva pen ne kha pen ma si ta ge se woni tem ten chong a ko na de kan se go si ta ge safety ke crime ko chi ge a ko si ta ge ngana ko ko ma sin de ko na ma si de ka du se ka ko kum tom go se ko wa e kan se a tu tu go se go chi ge ten chong go na go se go se ma si de ko khan go su ba ge se woni tem mo ka ba ngo ta ngo go se de chi ma de ngo a ko na ke mo ngo ma so ten de ngo o la

0: exka f m kawa wulanga pangom tene kuchu aung program ko se uji se ka ke radho ke kabya tu ka kai se pangom ko e kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen ne kha fm kuma se de kwang khang ko su pag minute ngwe mo to ngwa dang ngwe sa de tima dang ke wulanga kwanga ke kabya tu ka kai se pangom ko e kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen ne kha fm man to to ko e aung ngwa lang ji cha ngwe sa de tima ka ke resta kha ke wulanga kwanga ge me kuma se ngwa ne kha ate ji ke tin ate ji ke ko em ta chung ma se de minute kan ko tin hai tu mo to ngwa dang ngwe sa de tima dang ha kwa nga ale kwa pro kha to to ko ngwa wulanga ji cha ngwe sa de tima ka ke resta kha wulanga kwanga ke maung ngwa so ta ngwa ngwa wulanga ngwe e ten a ji ta ba
1: This is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: Kweto wena
1: te kao ke ya ga ta tsal kara ke ende
0: te muwe te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le
1: ka ka ndo te kwete te nge bi muwe go
0: a iti do a ti ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go ha tsa kwiri
1: ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go
0: te kya e kara ka e kwa go o no te o tsena tse bori tse te komo go
1: x ka fm ga e te o ngongoro he

0: X ka FM ka wa ulang ngawe pangwam tan kuchu aung ngaw program ang gusto wisi si ka ke radho ta gusto de kung kan gusto pa ke nehen diar ta kamanite mo ka ngaw ulang ngawe tan hojita ba ang kuya sa gusto si ka ke ulang ngaw kung nga ke kaya tu ka kai si pangwam kuya kai ko radho ke numero na wani tan seva pen neha FM ano tuto kuya au ngo lang ngoi sa ka wisi se ka ke program ngo kon ma bosi de ge main ngo tang ma ge ka u ka nu se usi de ke kininu ko la he ke jwa pang ma bosi de ge ka wachi ke ngali ngui ngo si de ge ka ang ma ang ngo wo chi ge mta chung ngo wo lang ji chang ngoi sa ka wisi se ge ang ko kon ka ke ra du ke ma ngo ma su tun di to ngo wo lang
1: au shwe lam ja no mu tu em sa be nak na mu to wa fi ga no mu tu ngya bo nga wa ngen zu mu

kawa wolengwe pangom tani kuchu aungo programo gusa ujisi ka ke rado ke kawa tu ka khai si pangom gusi dege ka wa wolanga jicha ke programo tani chongo gusa ujisi ka ke rado ke kawa tu ka khai si pangom kwe khai kwa rado ke numuru ya wani ten seva penneha FM ngan tutu kwe aungo wolengwa ngo sa de ma sire kwang khang ngo su pa ge 5 and 20 da kha mani te mo ng ta ngo wo leng ni ten ho chi ta ba ngo sa ka wi si ka ke o la ko nga ki ka ba tu kha si pa ngo ko kha twa ra du ge ni mu ru ya ho ni ten se ba pen ne kha fm ngo mu tu ku a u ngo la ngo ji chang ko sa ji wan ka ki a pro kham ngo ko nga ki ka ba tu kha si mu ten ku chu a u ngo la ngo ji chang ko sa ji wan ka ki rest on ngo la ko nga ke me kumse ngwa ne kha de ji ge ko em ten chu ngwa ngwe sa ka wi ji ka ke wol ngwa ko ngwa ke ma ngwa ma so ten du ta ngwa o lang

Exka if kawa ola ngo e pango mtano kuchu au ngo ola ngo zicha ngo sa kuchu se ka ke rado kwe sida ke kwang kan ngo si pa ke ses minute mo unta ngo ola ngo e ten ngo zita wa kwe sa kuchu se ka ke rado ke kawa tuwa kai si pango wa kwe kai kwa rado ke nimuru ya ngo ni ten seva pen nekha FM masi de ki kaba wala ngo em tan chong ngwa ngu e sa ko ji se ka ke radu ku si de ki wala ngo ji chang ten ko ngwa tam ko e a ko si de ki mtu tu ko e a ngo wala ngo ji chang ku sa ko ji se ka ke radu ke kaba tu ka khai se pang ngwa ku si de ki me ku chang ngo wala kya nekha a de ji ki tini a de ji ki ko em tan chong ngwa ke pur kham ngo em tan chong ngwa ki ma chue ka mo ko bunga ke yi ji se ke ku chang ngwa wala kya ko kum a de ji ki me de kan ko a de ji ki ko ngwa ada jigi mulu jong ngau sing ngai jetman style of manel ngau da bungo sing ontu tulu sila.